Ako ba nila mga ako, nini atong programa, pinagigid sa pagpadala sa iyong mga mensahe, mga pangutana din sa Gapon sa atong text line number na 0909-176-2844. Usbun ko ha, ato ang text line number 0909-176-2844. Huwag ato ka nang hatagan o pagtagad gayod ang inyohang mga pangutana, mga concern, unya human sa ato agayong health information. Live upside kita karon mga katropa, and happy listening sa mga nagpaminaw karon sa 95.9 XFM Jensan, 11.7 XFM Bukidnon, 91.3 XFM San Francisco, 95.7 XFM Bayugan. Asa magkakaroon ng lugar, welcome po sa atong programa The Secret of Health. And live po sa inyo makita o madungog karon ng atong programa na pinaagi gayod sa atong XFM Facebook page. And you can search XFM 107.1 Tagum. Makita ninyo na mga katropa ang atuang live karon. And syempre, pwede usab ka mo din ha mo comment mismo, no? Kung aduna mo'y concern na mga pangutana mahitungod sa panglawas, ato ka ng basahon o hatagan o pagtagad mga katropa. Unya, kuman gayod sa atuang health information. Adlaw karon nga Merkules mga katropa. Sa gapon din sa atong programa The Secret of Health. Og oras tibong Pilipinas alas 12:44 na. Kining programa ha sa gihapon hatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated and the Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban gayod ang atong mga produkto Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and the Premium D3. Kauban gayod ang atong mga lamian og healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix. Grabe ning Santon Gold Coffee Mix nato karon mga katropa. No, grabe na gayud kadaghana ang nakatilaw og nalipay tungod kay grabe gidaw kanindot kini ato ang kape. Gani medyo na hutdan ta karon og stocks. No, pasensya hay labi na sa mga tawag nini mga client nato din ha sa Yes to Health Clinic nga diin nagatug clinic unya nangita og Santon Gold Coffee Mix tungod kay sa karon dili pa jud available, no? Tungod kay nahurot grabe mangud ka kadaghan ang nagagamit karon ining ato ang Santon Gold Coffee Mix og mo nang wala ta nahutdan jud tag stocks mga katropa, no? Update ta kung kano sa available. And gani panigurado, labi na kung ang inyong tuyo lang sa clinic is ang atuang Santon Gold Coffee Mix. Bago bumato, mas maayo i-text sa ninyo ang atuang text line number 0909-176-2844. Para di po masayang inyuhang oras o inyuhang pagbiyahe, labi na kung maoradyo na inyong tuyo sa atuang klinika, ha? Okay, para ma-update mo kung aduna na ba or available na ba sa atuang clinic ang atuang Santon Gold Coffee Mix. Tungod kay sa karon hurot-hurot jud, no? Pero atangin ninyo kay di isang dugay pila ra ka semana or adlaw available na usab ka na mismo sa atuang Yes to Health Wellness Center. And of course, ang atuang Santon Plaza Coffee Mix mga katropa always available ka na, ha? Kung dili pa available ang Santon Gold Coffee Mix, so kadadihasa mo sa atuang Santon Plaza Coffee Mix mga katropa. No, ang ato aramang Santon Plus Coffee Mix tungod kay wala siya collagen and glutathione. Pero sa gihapon, dako kay tabang kini mga katropa. O ikahatag kahimso gayud sa ato ang panglawas samtang ikaw nagahigop gayud sa imuhang lamian nga kape. Na? Kini minugna sa soya. The best usap kay na kay dunay mangustin and spirulina mga katropa. Available sa gihapon sa mga butika nga dol sa inyong lugar. And available usap mismo sa Yes to Health Wellness Center. Kauban ang uban pa na ito mga produkto, Vision X Plants and Turbo, no, Clear Skin Soap, and the Santon Gold Herbal Tea mga katropa. Kana sa gihapon available sa Yes to Health Wellness Center and mga butika usab nga dola sa inyuhang lugar. And speaking of Yes to Health, ha? Padayon kayo mga katropa ang ato ang paghatod kaninyo ga libreng check-up o ga libreng konsultasyon na para sa tanan wa tay gipiling edad basta adunay problema sa panglawas. So welcome na welcome kamo. Na mga katropa nga din mo bisita gayud sa ato ang Yes to Health Wellness Center para gayud kamo maka-avail na sa ato gayong libreng check-up o ga libreng konsultasyon mga katropa. Dini kayo't syudad sa Tago, matag Merkules, Huwebes o Adlong Birnes. Kauban kayo ng Adlong Domingo.

0: Go. No, mo ka na nga tuwa nga schedule mga katropa for free check-up and a consultation. No, welcome kamo mga katropa nga mo ato gayon sa atuwa nga klinika. And available also mismo din ang atuwa gayong mga product. No, and then syempre with the discount price, especially kung ikaw usagayod ka senior citizen. Alam ang kalibot pagdala sa imo ang senior ID ha. Para panigurado ikaw gayod maka-avail. No, sa atwa gayong mga big discount mga katropa. And dugang pa ni ana, kung kamo adunay mga gipantawag nato nga mga medisina din ha nga gadiin gipang mintinar. No, available usab ka na mismo sa atuang Yes to Health Wellness and the Pharmacy. No, dini usab sa gyapon sa atuang Yes to Health Clinic mga katropa sa M Central Building. No, na din ha mga katapad rata mismo sa Mr. DIY. O, naranas palingki mga katropa, dali na kayo na malocate ha. O, dinaranas sa Ganti Road. O, tapad rata sa Mr. DIY. So, available din ha mga medisina, mga pang-maintenance ninyo din ha. No, Losartan, Abnondipin, o sabi na din ha nga mga medisina nga din inyong gipang maintainer. No, available in a very affordable price gayod mga katropa. Tungod kay Yes to Health lagi, syempre ato ginaginahimo nga mga affordable, barato ang ato mga produkto para gayod sa atong mga kabayan mga katropa sila gayod panigurado maka-avail, okay? And then syempre available usab ang ato ang Biosupport Therapy, Therahertz Therapy, Ventusa, Stem Bath and Massage mga katropa. Ini gayon ato ang mga naturopathic modalities nga dako kayog tabang para gayod sa kayuhan sa kalawasan, ikalambo og ikahimsog labi na og ikakusog sa circulation sa dugo. No, tungod kay kini nga mga modalities dako kay tabang para gayod sa natural nga mekanismo og kayuhan gayod sa lawas mga katropa. O, pwede nyo na ma-avail ha. Bisitahan lamang ang Yes to Health Wellness Center dinhi gayod sa siyudad sa Tagum. O kung kamo usab mga taga Davao, ang ato ang clinic address ana kita at bang sa Durian World. O di lang nato isigutan kining Kawayan Drive tungod kay daghan magmasahag. No, pag moingon tag at bang sa Kawayan Drive babantay bata. Matingala sila sa tagbaw sila pangita kaw may clinic at bang daw sa Kawayan Drive bantay bata. O dinha na lang ta sa Durian World. No, mga katropa at bang ni ana mao gayud ang atong klinika tapad sa gitawag natong Tagum Cooperative. Mao na atong klinika, klaro po kayo na atong signage din na yung Yes to Health Wellness Center. Abredo Domingo Anto Dernes, alas 9 buntag, hanto alas 5 sa hapon. And then ang ato ang schedule for check-up and consultation, dinagayits daba matag Lunes o adlaw Martes. Balikan nato ang Tagum, no? Tungod kay gibago na to atong schedule ha, sa ato ang oras mga katropa. Sa mga early birds na to din ha. Pwede mo makatugay sa atong klinika sa'yo tungod kay abrido na ta alas 7 pa lang sa kabuntagon. No? And then magsarado kita alas 8 gayon sa kagabihon mga katropa. Okay? So visit our Yes to Health Wellness Center, your excellent choice in healthcare mga katropa. Oras alas 12:51 na. Ag alas sa pagpaday na itong programa bago tamato sunahan ato sa pamilya ng pipila ka mga pahinumdom. Ining atong programa sa gihapon na mga inspirasyon. Ilabi na kung ikaw aduna gayoy gitawag na itong balatian din ha. No, niya, dugay-dugay na nimo nang gidaratala. No, ay kawalas paglaong mga katropa basta ikaw adunay kaalam, igong kaalam mga katropa na din sa unsa kini matuldukan. Ilabi na sa pagpinaw, pagpaminaw, dinigay sa atong programa The Secret of Health. Pwede sa gyapon ato matuldukan na ang inyo kayong mga balatian. Atong paminawan si Sir Gideon Galorio. No, nga din adunay problema sa panglawas apan na sa diyan nakasuway sa pagpanambal atong paminawan o kumustahon ang iya gayong balatian.
1: Good morning, sir. Unsa gani pangalan nimo?
2: Romy Lacato.
1: Taga-asa ka, sir?
2: Yep, correct.
1: Yan, bago ka nandun din, sir, sa ato ang Yes to Health Clinic, kung sa ganito yung mga balatian.
2: Kapag ako mo, sakit ako ang ikaw.
1: Mm-hmm. Kailan ko na ka-dugay, sir, nga din mong gipamate sa kawas?
2: May dugay na po. Makapit ako ito eh.
1: Uy, dugay-dugay na din, no? Kumusta, sir? Sa diyan nga nisuway na ka sa ato ang pagpanambar din sa Yes to Health Clinic, sulot sa kinsikadaw. Kumusta yung paminaw?
2: Nalang-anaw naman po, niya. Nawa na po lang sakit sa pangulo.
1: So, good masabot. Okay na, imong ulurong sir, rotan na sakit.
2: Okay na yun.
1: Wow, praise the Lord. So, unsay maingon imong karon sir, sa tanang, hindi nagapaminaw sa atong programa, o ilabi na, sa gusto sa musaway sa pagkanambang sa Yes, Lord, ini.
2: Ato ang istingan ko, sa tumaga, na yung gay-pratic ko na ko, istingan nyo na ito, wawan mo nga sa ito,
1: yes,
2: at yun itong istingan nyo.
1: Thank you, sir, thank you again. Ano sa galing pangalan na ito?
2: Romy
1: Nakan. From?
2: New Korea.
1: Thank you, sir, and God bless. And then I hope na talagang kag-usog sa Ginoo ang panawas ka ng pare.
3: Gidala-dala o sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan at tuwi ang Yes to Health Clinic nga duol sa inyong

0: IS High in front of Kawayan Drive, Antebata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluhan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Musika.

Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Vitamin C. The

0: ikuyawan ko, maong ako na yun yung sulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sa akong mga.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon.

Plus Gold. Balik kita mga katropa na itong programa The Secret of Health na sa gapon ninyo magkauban your health consultant na CJ Nedruda. Pagkakining orasa sa gapon natod ka ninyo sa Yes to Health Wellness Center, your excellent choice in healthcare. Ilabi na ko ikaw at doon ay problema din sa panglawas ha. Mga katropa, ako kamong giauhag, no? Bisita ha ang Yes to Health Wellness Center. Tungod kaya, welcome kamo, tanan. Bisan pa way balatian gani, prevention is always better than cure. O gakini ato ang mga pamaagi, mas maayugid nga diin samtang sayo pa, ato agay nahibaluan nga diin kita aduna na di ay pipila ka mga organo or kondisyon sa lawas nga diin kinahanglan di ay hataga na o pagtagan. Di gani sa ato ang matag client nga diin nagatos klinika, ilabi na sa dihang atong gitanaw ang ilahang iris. No, tungod kaya ang inyong health consultant o sa usab ka iridology. No, a functional iridologist, mga katropa nga din through the iris of the eye. Muna tingala sila atong tanawon ng ilahang mata. Moingon na yun nga, Dok, naba ko'y problema sa mata. Nagingon na ba sila, Dok, na ado ko'y katarata tirijom. No? Ang pagtanaw sa mata, mga katropa, pinagi sa inyong health consultant, dili lamang sa pag-ila kung unsay problema sa mata, doon na ba mo'y katarata tirijom, glaucoma, or any kinds of eye problem. Pero ato aga yung pamaagi mo nang atong ginatanaw ang inyohang mata tungod kay ang inyohang iris usa ka na ka practice no nga diin gitun-an mga katropa sa ato aga yung mga health experts no nga din sa dugay ng panahon nga diin pinaagi dai pagtanaw sa iris sa mata maduna po dai mga possibilities nga diin makita usab nato ang mga underlying health condition din ha gayod sa imuhang lawas. No, adunay mga signs and symptoms, no, mga fiber and then mga open and close lesion. No, makita nato din ha mga radii solaris, arcosinellis, mga term nga din makita nato din ha through the iris of the eye. Muna makita o matingala ang ato mga client. Hala dok, no, tinuod yun lagi. Paano ni mo nahibaluan, no? Makaingon silag mananag na dot tungod kay atura gitanaw sa ilahang mata. Tungod kay tinood yun na mga katropa, no? Ato ang tanaw na inyo ang mga mata. Makita nato din na kung unsa ang kondisyon sa imuhang lawas. Especially these two kinds or two types of constitution sa usa ka tao. Strong or weak constitution. Ato na makita through the iris of your eye, mga katropa, no? So, kana nga mga tawag din ni services. Pwede usab din yun ng ma-avail if you visit the Yes to Health Wellness Center. At ito sa atuang health information, maayong pagpaminaw and happy viewing Sir Raxo Mandela Peña. Maayong panyoto, katropa daw ka CJ ni Druda, watching for your program Secret of Health. Ronnie de la Peña of Mawab Dabao de Oro. Praise the Lord for praise the Lord God for His wondrous blessing for us. Always take a Yes to Heart the products mga katropa. Tinudyon na Sir Raxoman de la Peña, no? Anindot ni Sir Raxoman de la Peña, no? Tungod kay Firmini nagtanaw, no? Nagpaminaw sa atong matag programa din higayod sa XFM. So, shout out din ha sa imo ha, kauban sa imo mga kaubanan, Sir Raxoma de la Peña. At ito sa ato pagtuon mga katropa o katong ipadayon sa Gapon, no, ang pipilang ka mga naturopathic modalities nga din ginagamit sa ato ang Yes to Health Wellness Center o gamauusa sa hinungdan nganong daghan ang nalipay tungod kay sila nakaangkon gayud og kaayuhan. No, dili lamang mga herbal medicine, mga food supplement ang ato agayong ginahatud, no, or ginatudlo sa atong mga katropa nga din nagato sa atong Yes to Health Wellness Center, kundi aduna pud tay mga naturopathic modalities. No, kung maiskot ang naturopathic modalities, usa kini ka mga pamaagi sa mga pagpanambal. No, sama na lamang sa stem bath, no, sama na lamang sa bentosa, sama na lamang sa massage, no, ato arang naisgutan ko unsa kini ka mga dako kay katabang, daghan kay mga benepisyo ang makuha gayud sa lawas, no, sa dihang kini gayud
pagahimuon mga katropa. Atong dungagan, kining gitawag nato og biosapper therapy. Kining biosapper therapy, mga katropa, usaw sa gihapon kini, kapamaagis pagpanambal, nga din kung ato kining himuon, aduna usab day nga mga daghang benepisyo ang pwede gayud nato makuha. And good news tungod kay biosapper therapy, usa kini karon kay naturopathic modalities nga available mismo sa Yes to Health Wellness Center dinhi gayud sa tibuok Davao region. Unsa man kini biosapper therapy? Ang biosapper therapy, mga katropa, usa kini ka device daw nga diin hatag og high to low electromagnetic energy. Gani, gibansaga na siya sa mga health experts nga Terminator machine. No, tungod kay kung kini atong gamiton, iya gayong pagapatyon ang parasites, virus, bacteria sa atua gayong lawas. Amo na siya gitawag nga Terminator machine. Kung atong gunitan kining duha karad, no, kini ato ang biosapper therapy, kini nga mga frequencies or electromagnetic energy kana musulod sa ato agayong lawas og pagatanggalon ang mga parasites og tanan nga mga makadaot nga mga microorganisms nga makapaluya sa atoang immune system. Amo nang gina-advise jud nato kining biosapper therapy, especially pag sulod pa lang sa clinic nya luya kayo lawas, galuspad ang nawong, ilabi na kung giubo, ato agin ang gina-advise pag biosapper. Okay, para patyon ka ng mga microorganisms, especially virus and bacteria nga posible mo'y hinungdan nga nung ikaw nagluya, mga katropa. Dagan ang mga benepisyo nga ato makuha. No, kung kita gayud mo gamit niining gitawag na itong biosapper, sumala sa pagtuon, you will be resistant, no, to common colds. No, kung ikaw gayud pirmi mo gamit gayud niining gitawag na itong biosapper, mga katropa. Gani sa matag client nga di naka-experience niining biosapper, no, sumala pa sa ilahang testimonya, nigaan gidaw ang ilahang paminaw. Ang sirkulasyon sa ilahang dugo, paminaw nila, no? Murag ninindot ang ilahang pagginhawa. No, kaya bina sa mga katropa na itong adiin, adunay problema sa blood circulation, ang biosapper o sadyo na sa ato ang gina-advise, mga katropa. O gani, atong isa-isahon karon kung unsa'y mga benepisyo, unsa gayud ang mga health benefits nga ikahatag nining biosapper, sa dihang kita gayud mag-undergo ni ini, mga katropa. Number one, it can shrink cancer cells. Asang kanya na, even cancer cells, mga katropa, dako kay tabang kining gitawag na itong biosapper. Tungkod kay usa kini ka electromagnetic energy. So if you have a cancer, dako po kay nagtabang para gayud mapugnan, no? Mao man pinaka purpose or mao pinaka dapat himuon, especially if you have already cancer, dapat ang paglaganap, ang pagdaghan sa cancer cells kana dapat mapugnan. Mabayan na pag dunay mga cancer, ato dyan ginapabawalan sa mga pagkaon nga din makapasamot sa pagdaghan or pagtubo gayon sa cancer cells, no? Tanan nga mga sugary drinks, sugary foods, fatty and oily foods, and then mga lifestyle, ang pagpulaw, pagsigarilyo, no? Unsa pa ba nga mga wrong habits, ato na ginapalikayan. No, para gayo dili mo grabe, dili mo dagan or mo dako ang cancer cells. Maunang paggamit usab og biosapper therapy, usa ka naturopathic modalities nga mutabang para gayud mapugnan. Dili lang mapugnan, ha, kundi iya yung ginapa-shrink, ha, buot pasabot iya yung ginapagamay hangtod nga mapatay, no, kini gayong mga cancer cells sa ato ang lawas, mga katropa. Nana kanindot, no, kining gitawag na itong biosapper. Ikaduha, get rid of viruses, bacteria, fungus, the yeast, and the worms. Even worms, no? Sa mga katropa na ito, nga din adunay mga binuhi din as lawas. Basig na tingala mo din na, haladok, kusog bang kumukaon, pero nga nung di lagi kumutubo, or I mean, di lagi kumutambok. No, grabe pa kaonan, pero maglisod og tambok, ha? Basig, mga katropa. Adun na mo'y kipantawag na to din, ha, nga mga tape worms, pin worms, or round worms. Kana nga mga worms, mga katropa. Ay, naku po, pagmudaghan na sa ato ang lawas, gitawag na siya og kawatan.
Manganong kawatan man, kay iyang ginakawat ang nutrisyon sa lawas. Amo nang tingala mo, hala dok, hilig ba ko mong kaugulay? Kusog ba ko mong higup og sabaw? Pero nga no, lagi murag luya manggihapon ko, mura mong kogmalnuris. Kay basig ang mga sustansya, tuara paingon sa imong mga binuhi, na? Amo nang mag-amping ta, o kinahanglan, hilabi na kung ikaw hilig mo kaon o karne. Gikan pa lang sa imuhang pagkahimugso sa diyang kabalon o kaya na ka mukhaon o karne. Hantod nag-edad ka karon pila man imong edad. O niya, nagtuo ka o kabalo ka nga medyo dagandaghan na dyan ang nasulod nga karne sa imuhang lawas. O nga nung karne man, no? Tungod kayang karne magod, labi na kung hilig kag mga exotic foods. No, kanatong Pinoy raba, basta kay maluto na, hala, bira, no? Kana nga mga karne, mga katropa, hataas gina siya gitawag na itong bacteria. No, doon na pa'y mga worms ang uban, nga di hindi mamatay, bisag unsaog, babugal, especially kanang naasa gitawag na itong baboy. Mao nang musugotag sa dili, doon na'y joy binuhi ang ato ang lawas. Ugusa sa hinungdan, nganong adunay gitawag nato nga nutritional deficiencies ang lawas. Bisan pa may at nadunay mga vitamina nga din ginainom pero ngano kaha nga pirmi maghihapon magluya. Ngano kaha nga kulang maghihapog sustansya ang lawas. O susiha kay basig daghan na kagbinuhi din ha. O kini ato ang biosupport therapy usa sa pamaagi nga diin. Iyang patyon kanang mga binuhi niha sa imuhang lawas. In a very natural way, tungod kay maglingkod ra ka, mugunit ra ka sa atong biosupport therapy and the electronic magnetic energy mo'y mo-flow paingon sa imuhang lawas o ginayhina iyang patyon o iyahang supsupon kadtong mga bad or dangerous microorganism sa ato agayong lawas mga katropa. At ang ikatulo, nga diin na nindot kayo nining gitawag na itong biosupport therapy tungod kay kini makapanindot sa sirkulasyon sa dugo og oxygen din hagayod sa ato ang lawas. O, diba? Asa kaniya na? O, halimbawa, ado na kay high blood, ado na kay diabetes, you have heart problem. No? Ang paggamit gayod nining gitawag na ito nga biosupport therapy, grabe ka nindot mupakusog sa sirkulasyon sa dugo. Halimbawa ko doon na kay hypertension. Ang hypertension na most common form of hypertension is a primary hypertension. It is acquired a condition caused by wrong lifestyle and wrong diet. So kunana ang pagkaproblema na din na mismo sa imong blood circulation. Na din adunay pagbara, adunay paglapot sa dugo. And this biosupport therapy usa sa mupanindot para tanggalon ka itong mga nagbara, mupa-enhance, mupa-boost gayod sa circulation. And if nindot na gani ang circulation sa dugo, syempre may ibong nindot usab ang pag-supply of oxygen sa kinatibukang lawa.

0: infections or on saba or naigo ba sa mga talinis or na binagkutsilyo, no? Ambay supper usa sa mapa-enhance gayud sa natural healing sa ato ang lawas. Abot pasabot kung undergo ka og by supper, and if you have cuts, no, scrapes or wounds dinha sa imuhang lawas, ginapapaspas ni ini ang natural nga kaayuhan. No, ang paghilom sa Tagalog pa, paghilom ng iyong mga sugat. No, unsa pa bisi ani pag-ayo ra man, no, pag-ayo sa imuhang mga samad. Oh, yan ang ginapapaspas kung ikaw gayud bag undergo gayud dog. Gitawag na to ga by supper therapy, therapy mga katropa. If you have pain, no, unsa pa na din ha, mga sakit sa mga kasukasuan, sakit sa bukton, tuhod, no, braso, abaga, ang kugo mga katropa sa hawak, by supper, dako usap kayo ng tabang. No, kaysa rason pa lang, it will boost the blood, the circulation, dako kayo nagtabang, no? Tungod kay some of the reasons nga nung adun na tayo mga panglaylay, paminhod, pagsakit sa mga kasukasuan, tungod kay usa ka na ka mga indication, basig adun na nay pagkakulang og supply og dugo din ha nga parte sa atuang lawas. No, inanaka tawag dini ka broad, no, kining gitawag na itong blood circulation. Mabitaw sa atuang Yes to Health Wellness Center, una jud natong gina-check ang blood circulation sa atuang client, and then una po natong ginahatagan o pagtagad ang blood circulation ato adjud nang ginapakusog. No, kay bisag unsaon natong suplemento, unsaon natong pagpainom og mga makapaayo nga mga ilim nun, especially mga juicing therapy nato, bisag unsaon pa nato na pagpainom, pero kung dili gani nindot ang iyang circulation sa dugo, dili sa gihapon effective ang atuaga yung mga pagpanambal. No? Mo nang balik gihapon ta circulation sa dugo, kinahanglan kita gitawag na itong detoxification and cleansing program mga katropa. Ang bio-supper therapy, it will helps also pain reliefs, improve mental clarity, and even improve sleep. Sa mga di maglisod og tulog din ha, alas away ninyo kini ato ang bio-supper therapy. Nindot kayo mga katropa. No, tungod kay kini mo pa, balik na gyapon, no? Balik na gyapon ta circulation sa dugo. No, tungod kay lagi, munindot ang circulation sa dugo, munindot ang production sa melatonin, maunang pagpatong sa alas 8 sa gagabihon, antod alas 9, batiyo na tagkatulgon. Mga day natural nga pang pamaagis lawas. Pero kung gani, di nakakabatiyon o gatulgon, pagpatog alas 8, pagpatog alas 9, asosiha imong kagalingon. Basi ka doon na dyan kay blood circulation problem, okay? Wa naman tayo igong oras. Dagan salamat sa mga niuban, hilabi na sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe. No, ugma sa gyapon, maong orasa, maong sa gyapon stasyon, o kini ang inyong health consultant na si Jane Edurda. Karunay magkaingon, ugma ka pa hinumdom ang pingyang imong lawas, o ang imong lawas, so mag-aamping ang kanimo. May adlaw tanan, and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Sauna! Lagan kayo ko! Nag-asa rin ko wabot ko!
5: Oh!
4: Ika Smart City? Ato sa Tagum City! O kini sa Turella!
5: Ooh!
4: Ha! Sukan nga naminaw ko sa X! Di na ko lagan!
6: Ayo, ayo. Paturi rin kay lang di ay. Kay katago-tago kasi mong utang. Yari di mong utang, oy. Ako sa kong kagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
5: Nibalik na mo si Judith. Magtago ko din sa ilalom sa rep, eh. Exciting.

0: Ahora es porque tropas a XFM Davao Region a las 4:41. Na bye. Exciting.
1: Ya de kerekeron zagawas atron atau kini ngaguaon ang reaction sa ketawan.
2: Dan kadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning.
4: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw ka ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw.
3: Exciting Pilipinas.

0: alam yung buntag sa kanin doon na magkakatropa. Kumusta, kumusta galing kabuntag ko na sa karoon sa atong pagkaragupan magkatropa dito ang programa ang inyong tulmanon. Ang exciting Pilipinas! Kumusta galing kabuntag ko na magkatropa di kaadlaw ng Lunes. Lunes na po karoon nga adlaw mga kaigsunan, mga katropa! Alaw ba nilisap ko ninyo magkatropa? Kutob din gikan ng taknahang to, dagat to magkatropa sa alas! Isang alas? Gabriel alas? Sili. Alas size mga katropa.
1: Pinawa!
0: Ito na, purma, purma, purma na. Ito mga katropa, kuwan na mo din ha. Kinigin mo na ito mga katropa, standby na mo din ha. Uban-uban na ito mga katropa sa ato kapagpanaguban. Exciting Pilipinas, uwan na si Bangkaw Pagulupi. Kumusta tibok probinsya mga tropa sa Davao del Sur, Davao Occidental, Davao de Oro. Ang siyempre ang Davao Oriental o Davao del Norte, may buntag kaninong hurot mga katropa. Good morning! Kumanin na punta ninyo mga tropa, niling atong pagpanagobal sa atong programang inyong tulumanon. Exciting Pilipinas! Sa daot mga tropa, gidugukan ng Gyapon sa katauhan ang Vice Presidente sa atong nasud sa Pilipinas. Exciting Pilipinas! Ano, grabe no? Manay giingon mga katropa, bisag unsao pagdaot mga kaigsunan na alang pabili ng Gyapon mga katropa. Pabili ng Gyapon katauhan pag maabot si Inday Sara mga kaigsunan. Ah, grabe. Pagkadaghan sa mga tao mga tropa, mualirong, musugat, di mapugnan mga tropa sa mga tawag na ito, mga katropa kuan. Di mapugnan sa mga PSG. Wala, dugo kita sila mga tropa kaya gusto lang yun makita si Vice President Sara Duterte Carpio. Wala mo kapikto mga tropa ang grabe yung pagdaot karon nga magubagin siya mga tropa. Wala makapikto. Basta makita sa buhat mga kaigsunan, dili na manginhanglan tao mga tropa nga kuan pa. Na dauton mga tropa, di na paminawos tao na. Makita mga tropa ang kabaga sa katauhan mga kaigsunan. Mitaw, kumusta man mo? Ubanin ko ninyo mga tropa, Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao Occidental. Thank you so much sa mga kaigsunan ta mga tropa ang nagtabang. Malumo ang kasing-kasing mga kaigsuunan nga mitabang mga katropa niining tawag ta mga katropa pagbangon mga kaigsuunan niining mga nabiktima sa linog mga katropa dito sa Jinsan sa Sarangani Province mga katropa diin dito sab kami kagahapon. Salamat kay sa inyo mga tabang kay ubay-ubay ta mga katropa nadunula niining tabang mga kaigsuunan sa inyong ipangtabang mga tropa sa atong katropanihan para sa nalinugan. Daghan kay salamat inyo mga tropa, dako kayo nindot kay paminawon bangaw nga naghatag ng katropa. Pasalamat yung tanan, salamat. Pero katong uban nga gipahatagan kani adto asa to dapita sa Manay ba tumatang in Davao Oriental? Maagin ka kadungog, pasalamat ko tropa kadahatag, no? Tapos Manay, Davao Oriental, ba niya kahatag, maagin kadungog ba? Pero katog yung gahapon, mga tropa, murag ka ng salamat yung tanan. Tanan yung mga tropa, gagaling niya mga gahapon. Ado na mag-uay mga barangay kagawad, ga-assist mga katropa. Kagawad Sintilias. Dari sa kuad, dari sa may kuad mga tropa, sa may gan. Ilangay ba ito sa itong barangay? Ilangay? Ilangay Glan, Rangani Province. Dito kagahapon mga katropa. So, malipayon mga katropa, kay bisan pa man, uganaas sila sa katalagman, naasa na hitabo mga katropa. Apan, makita na ito nga, basta yung unana mga katropa, ang ginoorigod mga kaigsan. Bisa ganip niya na, naagyapon daw, daghang gyapon kayong mga tao na asa simbahan na nanimba kagahapon. So ang mga istab nila ilang ipadala sa ilang mga prok leader istab nila aron nga mo'y mukuha mga katropa mga anak mga katropa no, na gyapon hugot na itong panampalataya sa ating Panginoong may kapal mga katropa. Ayun, madasigon yun ka. Alright, padayon tayo mga katropa sa itong pagpanagoban mga kaigsunan sa atong programa ang inyong tulumanon mga katropa, exciting ampo sa tabay sa Ginoo. Exciting Pilipinas.

0: ka sa ngalan sa amahan, sa anak, sa Diyos ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ug makagagahong amahan. Yes, Lord. Thank you so much, Lord God. Ning laing adlaw na sabkaron sa among kinabuhi. Salamat, Lord God. Angay lamang ikaw mong pagadaygon ug pasalamatan sa tanang panahon. Labi na sa among pagbangon sa pagmata nga kami nakaginhawa pa. Gikan sa pagkatulog pagpahulay sa kagabihon. Apan pag-abot sa kuan, ikaw gyapon Lord God, nipukaw kanamo. Ang imong balang espiritu gyapon ang nagagiya sa atag sa tagsa kanamo. Salamat sa Lord God sa imuhang gihatag ang mga grasya. Grasyas paghigugma, gadiin maugay sukaranan. Ang tao walay gugma, gubot paslukot. Sa salamat sa Lord God sa grasyas pagkaon, may nakahatag kapaligon sa mong lawas. Aron sa ingon niya na makapadayon kami sa pagpangalagan na nakanimo og sa among mga gimbuhaton. Salamat sa Lord God sa kusog, sa pulong, sa huna-huna, sa among mga gimbuhaton, Lord God, nga ikaw, maghatag ka na mo og giya. Salamat nining tanan, Lord God. Lord, nining adlaw na usab. Adlaw nga Lunes sa klase na usab karong adlaw. Inaot pa ta, Lord God, ikaw magagiya sa among mga kabataan. Inaot unta, Lord God, ikaw magaprotektar sa among mga kabataan. Mga ginikanan nga naghatod sa ilang mga anak, tagsa-tagsa ka mga tulunghaan. Inaot pa ta, Lord, na ikaw, Lord God, magagiya nga to kanina. I-safety sila kanunay sa pagbiyahe-biyahe, Lord God. I-safety sa kamintanan sa among mga gimbuhaton. Lord, ako sa pangayon imong maalamon nga pulong nining adlawa. Inaot pa ta, Lord God, imo sab kaming hatagan mga pamulong nga diin makahatag inspirasyon ngadto sa uban. Mga pamulong nga dili kami makapasakit kundili makahatag hinuon kami og giya ngadto kanila, Lord God. Kina sa mga suking tigpaminaw sa XFM, inaot pa ta, Lord God, imong hikapon ang tagsa-tagsa ka mga balatian. Imong hikapon, Lord God, imong ilang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Inaot pa ta, Lord God, out sa depress na sila. Mga taong na depress tungod sa mga problema, hatagi sila, Lord God, og kahigayunan. Inintanan, among iha pangayag ipasalamatan. Pinagi si imong bugtong anak among Hesus Kristo, Diyos nga usa. Hangtod sa kanturan, amen o amen. Sa ngalan sa man, sa anak, sa Diyos, Espiritu Santo, amen.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alright, para nito mga tropa sa atong pagbaragoban, kapi na bay! Mga pinata, gamit ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Okay, thank you so much mga tropa. Giniabot ta sa 162 ka mga subscribers sa atong XFM Tagum City YouTube. Atong pagbiya na to, 150 kapin. Pagbiya na to itong gabirnes. So, nadugangan ta mga katropa. Dugangan ta og pipila mga kaigsoonan ka mga subscribers. Hinaot po nta. Ugma na po mga katropa. Makita na to nga maabot na po ni bisag 172 lang. Nagpulo lang kada adlaw. Malipay na kaayotan ni anak mga kaigsoonan. No? Ang atong YouTube dere, XFM Tagum City. No? XFM Tagum City. Paki, kuala, paki-subscribe lang mga katropa. Unya, kuan da yun. Kining comments da yun mga kaigsoonan. Like, share da yun. Ngadto sa inyo mga minahal sa kinabuhi mga katropa. Sabi na nga mga YouTube nga naa karon sa mga television, TV mga katropa. Di na kinala mga katropa nga adto ka sa cellphone gamay kayo. Adto ka sa TV. Mura po ka mga katropa gatan og TV nga artista murag si Rini Rikista. Patay na ra ba to? Di pa kumusunod ha. Delikado. Bitaw, kumusta bitaw mo karoon mga katropa din sa atong pagpanaguban? Ako mga panginaw, tining adlawa, mga kaigsunan nga Lunes. Ato mga katropa pangayon, bendisyon panalangin sa atong labawang makagagahom para mga igsuon nining atong mga minahals kinabuhi karoon. No, tagsa-tagsa na ito ka mga minahals kinabuhi. Sabi na sa nag-birthday ni karoon, happy birthday sa nang birthday karong adlawa mga katropa. No, hinaot panta mga katropa nga kamu karoon nga gitimbaya. Mabusog mo kami. Happy birthday!

Tara. Di ba potol? Potol, Bek. Kaya nang imbita, mag-atropa. Kaya nang imbita. Potol talaga eh. Wow, mag-iing nag-chat, mag-atropa, nang imbita, birthday. Exciting, happy birthday, bitaw niyong tanahan, mag-atropa, belated happy birthday kagahapon. O advance happy birthday, sumabot pa mga adlaw, mga katropa. Happy birthday! Parayin tayo mag-atropa sa atong pagpanaguban. O, mga pasubo na yung mga katropa sa atong usa sa mato mga subscriber sa YouTube sa Bullseye kay nitaliwa ng taon katubito si Kuan Ken Emmanuel nga Kuan Kabalis Kuan sa tong obiso Kabalis nitaliwa ng taon no kagahapon dito to na katong driver kay Ari bitaw Ken katong driver sa OCD sa Office of the Civil Defense katong nag tanaw rig products po. Taliwan ito kagahapon. Ito ito na hospital mga tropa sa SPMC. Para kagwanta. Sorry kay pre. Wag ko ka. Bisita ni mo din na sa hospital. Di taliwan lang taon ka. Sige na ito. Magunita na itong kinabuhi. Di ko kalimot. Nini akong kumpare. Si Pare Emmanuel nga Kabalis. Kabalis di sa Mahayag. Buhang Bunawan District Davao City. Di ko kalimot. Nini panahon mga tropa. Kani atong way back 2000 way back niya na mga kuan na mga katropa kay na sa radyo daan classmate magumian ni dinhi sa kuan sa Tisda diri sa kuan kaniadto way back 1994 sa Buhisan na classmate mini ni mga katropa sa among gikuha nga automotive diesel mechanic kuan miani kanang antod nga na ako sa radio, siya driver mga katropa na masahiro ni na si kaugalingong sakyanan sa una, masahiro ni sa kuan, sa paingon nga tos bankiruhan. Matag Martes di op na ko, sabay ko siya ana, magkundo ko siya, usay puli-puli drive. Pang kuan ba? Pang kuan? Pang sudan. Libre yung sudan mga katropa, sobra pa. Pamasahe, wa pa ko'y motor ato. Pamasahe, paingon sa bangkal sa trabaho ko niya sa radyo. Yung bangkal. Libre ko, ha? So, sorry kay prehewa. Diyan ma, kan, gagabi po ko nakita nga doon ay gikuha sa atong group chat. Si Jake. Di yun ato makuha ng kinabuhi sa tao. Huwag yun ay giingon mga katropang kinabuhi sa tao. Di na tumatag na o asa kutob. Hindi na tumatag na ugasa kuto mga katropa. Alright! Condolence, pamilya, mga katropa, kang mads din na sa mga kabataan, mga anak ni Pari Manuel. Tinood mga adunay kalag pre, paminaw kakaron pre. Wala nang gandayon pre, wanay sa wanay pag-antos. Ayun mo masinati. Ay... sa kuan siya kuan ni kanang driver sa OCD sa director niya sa una dito po kus bukid noon hapit ni siya dito ni hapitan ko ni one time sa Valencia pag adto siyang kuan sila adto lang kagayan hapitan ko niya dito kadiot salamat kay adto kanan pre condolence pre huwag nga dayon alang siya kanimo no more pain wa na problema ng masinati pan ikaw magagiya gyapon sa imong pamilya bisan pag wala ka na agi sa gahom sa Ginoo. Alright, para nito rin mga tropa sa atong pagpanag-uban, mga kaiksunan sa atong programa ang inyong tumulan Exciting Pilipinas. Ayaw kalimot sa mga produkto magkatabang ka nato. Ang atong produkto mga katropa, gadako kayo nakikatabang para lang mga tropa musulbad sa atong panglawas mga kaigsunan, mahiligon matag kape, arita sa Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Pila makabok ang kape mga tropa sa kuan, naghanagunta na pila kuno kape sa Yes to Health. Ang coffee sa Yes to Health, tulo ni siya. No, na atay pinakauna rin mga tropa ang katong Sanson Plus Coffee Mix with Sanson Plus Coffee Mix. Na ato'y kuan, soya beans. Unya ay kaduha mga tropa, kining premium D3. Anti-cancer nga kape mga kaigsunan gipatami spinagi sa stevia unya og ang ikatulo kining Sanson Gold
coffee mix with glutathione and collagen. So nanan say glutathione and collagen, meaning mga katropa, ang glutathione, makadungog ta glutathione kanya ito, ang kanang mga artista, gay pirmi ko nung gagagagluta mga katropa, o collagen. Sa una mga katropa, uban, injik na, uban, tablita, may lang tumaron. Pero karon naana mga katropa, gisagol na sa atong herbal coffee. So naana mga katropa, sa Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Collagen na siya. Mauna mga katropa, nga, dili pang hambog, kami mga katropa, gagamit sa produkto, bisa pag among agtang unanin na sinaw lang gyapon. Tungod kini sa collagen mga katropa o sa gluta. Puti-puti daw may gamay. Kaya nakagluta mga katropa pero maunaw gini among dagway ha. Di na gini usbon. Mahayag-hayag lang gamay mga katropa gumikan sa among coffee. Maunis siya mga kaigsunan. Unya, naaputay kuan ka na yung itawag na ito mga katropa Sanson Gold kuan mga katropa herbal tea. Naatan yana Sanson Gold herbal tea. So, kana gyapon mga katropa, stevia gyapon ang pagkapatamis niya. Mauna nga, ang kining adunay mga diabetes, kini mga katropa ang nindot nga gamiton. Sanson Gold Herbal Tea. Mga edaran, Sanson Gold Herbal Tea, mag-herbal tea na. Anong Sanson Gold Herbal Tea, maigamita mga katropa. Siguruhang adunay tatak nga Yes to Health Incorporated since 2011. Nakabutan niya since 2011, butwa sa bot, 2011 pa ni siya mga katropa. Nga kung ano ni Hantog Garon, nagpadayon pagyapon mga katropa nga na mayagpag pag nga gigamit nagunang ginapili sa katawhang Pilipino mga katropa nga produkto mga eksoon sa panglawas mga katropa. Mga mag-uma ay mo kalimot mga katropa, mga mag-uma para mga kaigsoonan nga kanunay mga katropa nga madasigon ka sa pagpanguma o ni adunay ginansya o di ka shortage o siyempre kung di ka shortage mga katropa makapamalit ka sa panginhanglanon sa imong pamilya. Ika ingnon nga mag-uma lang ko, kaya mag-uma maunay backbone mga katropa sa atong nasud. Walay mag-uma, wala ay makaon mga kaigsunan kitang katawhang Pilipino o kitang tanan mga katropang kumukaon mga kaigsunan. So, ayaw kalimot ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer may gamita pang-express sa imong mga tanom. Kaya mao ka na ang tama mga kaigsunan nga gamiton para mga katropa madasigon ka mga katropa sa imong pagpanguma. Dili ba diha kay Kuan? Kay Philip Atason? Mato pa Philip Atason. Good morning sir. Palihog ko og greet sa tanang taga Davao Oriental. Salamat po sir. Greetings from Vice Governor. Balik naman siya. Aspirant Lumon. Di basta-basta, no? Si Atason, 2028. Salamat, sir. Di ka basta-basta. Uy, si Dato Jerry Sisbino. Good morning, Dato. Good morning naman, Dato. Murag na dayon yun mag-ihaw o itik niya tong Birnes ba? O Sabado na naka-anha si Kid? Sabado na. O Sabado to... na nakos balay ito, naghumaglaba. Katanaw kong kid nga, nag-picture-picture man, kauban ka. Kauban mo? Arlina Golciano, Dotarot, Iskalira. Kigunsa mo na sa akong Mrs. Golciano. Si Mrs. ang iyang middle name sa iyang mama, kwan man, Golciano. Golciano, no? Maayo gabuntaga, sir. Minaw ko diri sa barangay Sawagan. Beruela, Agusan del Sur. Ay! Oh, tama, no? Naasa Beruela di ay. Mga Gulciano. Oh, morning sa tanan. Oh, katong, niyari tong kuan, kadang igsoon, mga kuan. Mga igagaw sa, umigsoon sa akong, igsoon sa kuan ba sa, ni Mama sa Pikas. Ugangan ako. Nakaari na ito itong kuan, pagkamatay po ni kuan, tiyo boy nga maisog. Nakaari na ito rin sa kuan, sa gatungan, sa lubong. Nakaari na ito rin kaya itong mga kuan dito, mga parente lang mama. Yung mga igsuon itong mama sa Pikas nga side. So, naanha di ay kay nagsabotos lang ang mag-reunion. Mga Gulciano man to. Gulciano ba to? O mga kuan, Dres Pikas to. Namoy mga kuan, mga mamato, makaliwat mo lang mga mamato, Maiso, Golciano, ano yung mga kuan na nila, side ni mama sa kong ugangan ng babae. Yun, mga katropa. Side po sa ugangan akong lalaki, ang ila po mga parinti na rin mga katropa, mga pilones man sila, unya
ang ilang mga parente kining kuan kining sa ning mga Espinosa, Espinosa ba? Kuan dai sa daw ni. Ah, kalimot ni naman pug ko. Sintano nagdila mga tropa tanawa ko iba, mahilom dai mahilom, mahilom. Mga dili hilimon, mga mahilom pero sabaan. Kita mga mahilom gyapon nang kaliwat nila dia. All right, para enter mga tropa sa atong pagpadagoban. Ning aton tulumanon mga tropa ang inyo nga programa mga kaigsoonan. Okay, kinsa padre ato sa Leon mga tropa before ta mga tropa mato sa ato mga balita. Asa pa ba ning Andre naka wala dai. Wala na Andre si Mati wala. Okay. Dari satu ang kaugan. Dari na Andre. Andre. Andre sila si Terso Vital. Terso Vital ko bro. Musta mga brother? Miss you brother. Terso ba Vitalak. Good morning na brother sa Valencia Bukidnon. Adeline Argonza, good morning sa Kapsilito. O kay nila Jan, Christian Paul. O ganila Sandra. O kang siyempre ngari kay Kaloy. O ngari kay Casey, good morning. Lang Celia o Edwin Ricto. Abilities for birthday kang Gingging. No, kagahapon. No, birthday kagahapon to, Ging. Abilities for birthday sa Adlaw. Abilities for birthday mo, Ging. Ricto. Nila ni Kuanre la ni Bebe o Darisab na Arnold Camilin o Gabri o Kanong Boy ng Minchati dari Karos Gisok o Macau Kapalong Davao del Norte dari kang Kuan ala brother Alfredo Hikale matupad yung may buntag diha Nemo Agaubong watching from AC Salon Santo Tomas Public Market Davao del Norte. Salamat. Nauli na ba? Nauli ka? Oy, si Mamili nga Rilampagos Kapala. Good morning, Mamili. O ba niya sa imong kapikas kinabuhi o sa mga kabataan, mga kaapuhan. Hala, good morning. Nga Rilampagos family. O mayong buntag rin kaninyong hurot. Alright, padayon tayo mga tropa sa atong pagpadaguban. Wala na ba'y magpatimbaya diha? Si Kid Libunaw, di lang ito itimbaya si Kid Libunaw. Kaya tayo naman ko mga tropa nga di man ito maminaw. Di lang kong timbaya ito. Kaya magyapon, timbaya tayo mga tropa. Mudagan, magyapon nag-board member, mag-isunan pohon. Mudagan ba? Mudagan mag-board member ni 2028. Di man ay mataga mga tropa. Kainaan po na si kontrata magkakaigsunan. Kapag bitaw si Franco Tito bitaw, ang kuan niya, iyang kontrata mga tropa ni Franco Tito, kontrata niya, lima kadaganan niya mga tropa. Ya, pila pa man na kadaganan niya. So, taas pa kayo. Lima kadaganan, 50 kadaganan daw ni Franco Tito iyang kontrata, 50 ka election mga tropa sa kuan, mudagan siya mga tropa. Di ba? Na taas pa kayo, daghan pa kayo ng panahon. Bigis siya mukaan ka ng mudagan nga may bayaray ba? Nang tinood anay yung mga tropa servisyo ni makita nga di mo bayaran ang mabutante. Karong panahon na, pambayaran mga mga tropa, aro lang mudaog. Halos daghan ak ayo mga kaigsoonan nga bayad-bayad karon aron lamang mudaog mga tropa pagdaog wa gi pulos mga kaigsoonan. No di ka kalaom og tinuod nga serbisyo mga katropa gumikan kay gibaligya atong buto mga kaigsoonan katong nakalabay nga eleksyon. Unya napatay nao nga ipa napatay nao mga tropa ang ipangayog project dito nga gibayran mo. Baga punyog nao. Exciting Pilipinas. Walay kausapan mga tropa sa corruption sa Pilipinas mga katropa halos ta naguna. Gumikan kay kita mismo mga botante mga tropa may nagtudlog pagpangurap ni mga tawhana mga igsoon diha pa lang pa sa pagpili kung dili muhatag dili butuhan. Good morning. Maintag na kaku ano mo nakamata na mo kay buntag na mga tropa ni eleksyon na pud sa Nobyembre para sa barangay. Yes barangay mga tropa kumusta ni mga barangay kapitanes dinha? Angayan na bang ilisan o padayon lang gyapon? Na kumusta ba inyong barangay kapitanes ng mga barangay kagawad niyo mga nisi murag mga uhong ba? Nikalit lang tubo karon mga katropa, nikalit lang gimaw karon mga katropa kay hapit ang eleksyon. Exciting Pilipinas. Mura nag mga uhong mga katropa ni ato mga pipila ka mga barangay official na napili dato na labay mga katropa nga nagtuo kag wala na ni sila. Naadi ay mga katropa. Nga karon mura na mga katropa mga libgos, nikalit na mga katropa guho. Kay nangitag mga problema sa mga purok-purok Ginoo ninyo. Exciting Pilipinas. Mas gani nga saligan tas tao pagpili pa lang daan mga tropa, napili na mo din ha na mo. Ako ano mo? Bahalag
wala kay madala dito, basta mapakita ka dito, okay na makita sa katawhan. At least naa kay makita ang problema na angaya ni mong basihan, magtutupa kung unsay imong buhaton aron sa kasulbaran niya na. Diba, yung anak ba? Bisang unsa kagamay, magtutupa ang matabang ni mo din ha sa komunidad. Ngan nga imong presensya makitaan, dako na kayo na magtutupa para diha sa mga nagtabang diha kanimo igsoon. Exciting Pilipinas. Alright, dito maglagan mga katropa dito sa mga balita mga kaigsoonan diri sa ato gapagpanaguban. Sa atong unang bulyada sa mga balita sa Davao Region mga katropa. Exciting Pilipinas. Nasubo mga kaigsoonan ang komunidad sa simbahang Katoliko human mapamatud-an nga namatay si Father o Reverend Father Francis Kadagdagon sa usa magkatropa ka disgrasya sa dalan sa Coastal Road Barangay JP Laurel o JP Laurel Panabo City Davao del Norte nito nga Hunyo o Hunyo 18 tuig 2026 mga katropa. Bani base kini sa investigasyon sa Panabo City Police Station, ang biktima magkatropa nagamaniho kini sa iyang Yamaha Aerox kin Yamaha Aerox kin si Father waka break kin kay ni kuan iyang kuan na nas kasakay bitaw ni ining rough road kanang balas babalas diha sa semento kuyaw kani kana kanang kusog imong dagan niya ma out of control ka ni preno nimo mudaga na labay si Father unya taga dihar bay sa mua tibungko ni siya ay magmisar ba ni paingon ta si Father. So nakasakay kini siyang Yamaha nga Aerox motorsiklo samtang nagapadulong ngadto magatropa sa Davao City. Kauban niya magatropa ang nagdagan sa maoga direksyon ang usa-usab ka Isuzu Prime Mover truck magatropa nga gimaniho sab nining usa ka Rone Orilla residente kini sa may barangay Cambanugoy Asuncion Davao del Norte. Ibutiag sa kapulisan na ang truck magatropa nagdagan sa inner lane samtang ang motorsiklo naa kini sa outer lane. Sa pag-abot mga tropa sa kurbada gabahin sa dalan, mikalit o gaprino mga katropa ang nagamaniho sa motorsiklo nga ang pare. Apan giingon nga nawad-an kini mga tropag kontrol tungod sa graba nga anaa mga katropa sa karsada. So tungod niini mga katropa natumba ang motorsiklo o nahulog ang driver sa simentado gabahin sa dalan diin siya mga katropa naiguusab sa likod nga ligid mga katropa sa truck hinungdan sa grabing mga samad sa lawas nga naangko ni Father mga katropa. Gani dali mga katropa nga gitabangan sa mga responder sa Panabo City Disaster Risk Reduction Management Office ang biktima o gidala kini ngadto sa Carmen District Hospital alang kini sa pagpatambal apan diri gideklara kini mga katropa sa attending physician nga dead on arrival pinaagi ni Dr. Maria Clea Kantuha mga katropa. Samtang ang driver usab sa truck ug ang truck mga katropa sa duha ka sakyan ang nalambigit sa aksidente ana na karon sa kustodiya sa Panabo City Police Station alang kini sa padayong investigasyon sa nahitabo nga trahedya. Si Father Kambak, si Father Kadagdagon bag-o pa kini mga katropa nga naordinahan isip pare niadtong Hunyo 8 tuig 2024. Bago pa lang siya mga katropa nagduha ka tuig. Noon, atong Hunyo 8 nining tuiga lang sa Domo sa Milan, Italy. Sulod lamang mga katropa sa duha ka tuig sa iyang pagkapare o gapulok adlaw natapos ang iyang pag-alagad tungod mga katropa sa maong trahedya. Eternal rest grant unto gato kang Father niya inautmanta nga ingat lang taon niya kung kinsa man mga tropa ang magmintinar sa karsada. Tanawon pirmi mga kaigsunan kay daghaman tag trabanting mga lingaw din ha. Sigilag kuan diha sa DPWH. Unsa pa na mga tropa ang inyong trabaho mga kaigsunan subayon ng mga karsada din ang hinluan. Kay maumanay trabaho ninyo. Unya ramo mang hinlo mga tropa kadunay disgrasya. Sama ni anak mga tropa ang disgrasya Father. O di kita tumahibawa ng kinabuhi mga tropa kay paingon pa ni siyag misa. Pero ang anak mga katropang nahitabo. Naanin siya na-assign mga katropa sa kuan, si Father Riverine mga katropa, naanin na-assign sa Tibungko, sa Cabanis. Unya, mumisa ni siya diya mga katropa gyapon sa St. Francis mga kaigsuunan. Naanin siya ay Domingo o
Laing adlaw katropa na si Misa din ha, mga katropa. Murag nakasimba ko din ha, nakasimba mi di ha, mga katropa. Murag sa hapon siya, naani siya. Nakadala ni sa hapon sa English, mga katropa, nga pagmisa, mga katropa. Si Father, so, ang kinabuhi, dalir kayo mga katropa. So, kundulin siya sa pamilya ni Father, saya mga, saya parukya, saya sa Cabanes family. Din kining Cabanes na apo din na mga tropa, daghang mga nag-eskolar din na mga tropa, ng mga estudyante sa Cabanes, mga igsoon. Exciting Pilipinas. Kundulin sa sabi diri mga tropa sa kuan sa anak sa mong kumari, anak sa kong kumpare, paridodong og kamars inday nga servira. Ang kamagwangan yang anak mga tropa kay nato nagtrabaho ni ato na kalabay nga kuan. Kabakalabay ang semana. Murag dungandunga pagkamatay ni Father. Natulog ra kuno mga tropa gikas trabaho na sa kuan ni pahuway ting relax na sa ito. Wa nakamata gipukaw sa mga kauban sa trabaho. Wa naging makamata mga tropa. Naka tulog dagis dayon mga igsunan taon. So namatay ang taon. Kung condolence pamilyang Servira dari sa Barangay Ilang, Bunawan District, Davao City, mga katropa. Alas 5:16 na bayad rigapon sa atong pagpanaguban samtang sa pikas bahin sa mga balita. Dari mga katropa sa mga Asuncion, Davao del Norte, nasikop sa kapulisan ang usa ka high value individual atol kini sa implementasyon sa search warrant operation sa Sityo Mabuhay, Barangay Kanatan, Asuncion, Davao del Norte, sa yung buntag mga katropa ni Atto ga Hunyo 22, 2026. Ang suspect mga katropa nga nailhan kini sa alias Mala, 47 anyos minyo, mag-umag na dakpan kini alas 6:50 sa buntag, pinag-isab kini sa operasyon, nga gipanguluhan kini sa Asuncion Municipal Police Station, uban mga katropa sa suporta sa Provincial Mobile Force Company o sa SWAT team sa Davao del Norte Police Provincial Office. Atol mga katropa sa operasyon, na-recover gikan sa suspect ang gibanabanang 15 gramos sa gitudahan mga katropang syabo nga adunay kantidad nga 102,000 kapisos, usa ka caliber .38 revolver nga adunay tulo ka buok mga katropa nga live ammunition o buhing bala o magdag kadaiya nga drug paraphernalia. Dugang pa na kumpiska usa mga katropa sa mga operatiba ang daghang illegal nga sigarilyo nga gilangkuban kini sa Green Hills o sa Bosco mga katropa brands nga adunay gibanabanang kantidad nga 25,000 kapesos. Sumala pa sa kapulisan kinig ilang paglapas Republic Act 10643 o ang Graphic Health Warning Law. Ang operasyon mga tropa gihimo ubos kinis koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency, pinag usab sa pre-operation coordination number ang tanang ebidensya, gimarkahan kin mga tropa, giimbentaryo sa lugar operasyon, subangan mismo sa mga saksi nga gitugutan sa balaod, gikinhanglan sa balaod o sa presensya sa mga sa suspek. Ipahibalo sa mga tropa ang mga suspek sa iyang tahuanong katungod o gidala kining ato sa Asuncion Health Center alang kini sa medical nga examinasyon. Sa wala pa kini gidala sa Asuncion Municipal Police Station alang kini sa hustong investigasyon o pagsangat sa mga kasong nga kalabutan kini sa illegal nga droga, illegal nga armas o uban pa mga tropa ang paglapas sa balaod mga katropa. Exciting Pilipinas! Ta mga tropa nga kining gidakop karon kinadakpan mga tropa, tinuod ni mga tropa nga naidroga, tinuod ni mga tropa nga nagadula lang yapon kay lisod kay maintriga lang, diba? Lisod kayo kay daghan ang hitabo mga tropa nga gipang kay tungod sa kadanlog mga tropa nga kuhaon, tungod sa kadanlog mga tropa gi kuan na wata kabalo mga tropa, nagbag-o na no day record pero nagbag-o na unya gumika mga tropa sa mga intriga nga mao ni ma pangkuan lang pang tawag ni mga tropa pang accomplishment lang. Isod kay pang accomplishment lang mga tropa, mura bag ganang napatay na akong ikatuba mga tropa nga nagisakripisyo na to ang pamilyado nga tao mga insunan tungod lang sa ato ang accomplishment usahay. Wala ko mag mention mga tropa asa dapita. Pero hinaot man ta ba nga kini mga operasyon nga ani mga tropa nga pamilyado na ganing nga tao mga tropa unya nakita na no na mga record nga mao na mga tropa pero wa gyud mag-usab kana lang mga tropa balik-balik sa kulungan mao lang gyapon kana mga tropa mao ni dapat idiin na mga igsunan hindi na gina mausab pero nakita gyud kausaban mga tropa unya aduna na mga trabaho nga tarong ng trabaho nag-uma kag tarong din ha pagkatapos mga tropa pang kuan lang na intriga mga igsunan unya gi-opresyonan
maunay mahitabo usay mga tropa bisagway makuha na alay pinakalit nga makuha mga katropa aron di pagkagawas dugangan pag yun mga katropa aron di nakagawas. Naot punta mga katropa nga dili daghan karon panahon na dili daghan ma miss kuan ba kanang tawag natog bisag dili mga katropa na priso lang sa way igong hinungdan. Tama na mga experience ay nagbaliki mga katropa itong mga barkada niyong karaan nga maghugya pong kanino mga katropa nga ito sa kadautan. Nag-usab na mo, usab na gin mo. Ay na mga katropa, ibalik pa mga katropa na mga barkada nga igo lang mga katropa na igikuan, gipasulod kay intil na po na ito mga katropa. Nga, pang-accomplishment lang mga kaiksunan. Mano yung ka, uy, nga nung akur may ginakup, nga naman ko kauban ako ganiha. Nga nung kadagan man to. Intelligent to nila, dili to mga katropa yung kauban gito ni mo. Ikato na gihimo nila mga tropang paon aron mga tropa nga kung anong po kag aron magamit kag balik unya kunuhay mga tropa ni palit ka ay nako mali mana mga katropa unya ikaw kunuhay gipalitan ikaw dito mga tropa na malit sentro pinoa ana na eh ay ngana daghan ang tabo nga na mga tropa daghan nang reklamo ingon ana mag-exoran kaniadto apan usaon taman kay mo kuan ka mo atubangan sa mga witness mga tropa mo taka kag yaw-yaw din ha kay basahan mo kada daan sa doktrin mga katropa na unsa man imong pang istorya ag mga katropa karon pwede gamiton sa korte bato kanimo ah di ba silom kada lang diha maghilom kada lang mapriso ka mga katropa wa kay abogado tagaan kag abogado mga katropa onya mo lang gyapon mingong abogado nga ang kuna lang aron nga dali ka makagawas ang kuno mga katropa bisag wa ka mako ang tumong nimo dali ka makagawas mga kaigsuna ay nako plead lang ka guilty ritso. Exciting Pilipinas. Samtang diri sa Tagum City mga katropa mukabot sab gato sa 1.4 milyones ka pesos na kantidad kini sa gidudahan pong syabo ang nasakmit kini sa kapulisan human madakpan mga katropa ang usa ka high value individual sa gipaygayon sa mga bypass operation sa barangay Mankilam Tagum City kadlawon mga katropa sa Hunyo 22, 2026. Gani gibutyag sa Tagum City Police Station nga ang suspisado giila lamang sa alias John, 30 anyos, ulitaw, residente mga katropa sa barangay Bisayan Village ning siyudad. Gani base kini sa report alas sa alauna dos mga katropa sa kadlawon sa dihang malampuson matupang napalitan sa pusir buyer ang suspitsado og usa ka sasir sa gituhuaga siya bo gamit sa mga tropa ang buy-bust money naglangkob nga 1,000 nga tinuod nga kwarta o doon na po 33 ka mga Xerox nga kwarta mga tropa nga tag 1,000 pesos human mga tropa sa mga transaksyon gilayon siya mga tropa ang ginakop sa mga operatiba gikan sa Tagum City Police Station sa RPDEO Arsog 11 o sa 1st Davao Norte Provincial Mobile Force Company. Dugang pa mga tropa sa buy-bust item na recover sa mga tropa nga tugikan sa suspitsado. Ang lain pa upat kapakiti sa gituang syabo. Usa ka iPhone nga gigamit ka ni sa ilang transaksyon. Usa ka ito mga tropa nga tatog Reebok sling bag o usa-usab ka pula nga Toyota Vios mga katropa nga gituan kini gigamit sa illegal nga mga kalihukan. Sumala sa kapulisan ang kinatibukan mga tropang timbang sa nakumpiskang illegal nga droga muabot nga to sa 215 gramos nga do na standard drug price nga 1,462,000 pesos. Ang suspitsado ana na karon sa kustodiya sa Tagum City Police Station ug giandam ng patropa ang kasong paglapas sa Section 5 ug Section 11 ubos kin sa Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang nagapadayon mga katropa ang panawagan karon sa kapulisan ngadto sa mga residente sa Tagum City nga mutabang sa pagpadayon sa kampanya batok sa illegal nga druga pinaagi sa pag-report sa mga illegal nga kalihukan ngadto sa ilang opisina sa hotline number mga katropa 09 19 748 5024 aron kanunayng luwas ang kabatanunan sa ginadili nga droga. Exciting Pilipinas. Alas 5:24 na bay regapon sa atong pagpadaguban samtang sa laing bahin nadakpan usab sa kapulisan sa Tagum City Police Station nang gyapon ang most wanted person atol kini sa gilusad nga Manhan Charlie operation sa barangay La Filipina ni adto ga Hunyo 19. Ila mga tropang nadakpan nga si alias Joji, 47 anyos minyo o residente kini sa barangay Mankilam, Tagum City. Ang operasyon gipahigayon kini alas 3:46 sa hapon, pinagi sa tracker team sa Tagum City Police Station, uban sa mga sakop o sa mga tropa sa Tin o Sikan Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 11.
Davao del Norte, mga tropa Police Provincial Office, Tracker Team, Provincial Intelligence Division, and Management Unit, o sa 1st Davao del Norte Provincial Mobile Force Company. Base sa report, mga tropa, ginakop aga suspisado, pinagi ni sa warrant of arrest, nag-issue sa Regional Trial Court sa Branch 36 sa Calamba, Misamis Oriental, maning Region 10, alang kini sa kasong illegal possession of firearm and ammunition o paglapas sa Section 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs sa 2002. Kuman mga tropa sa pagdakop, gidala dayon mga tropa suspisado sa Tagum City Police Station in kini, gipailaw mga tropa sa husto nga kustodiya o illegal nga proseso mga katropa. So dito man kini mga tropa sa nakasala mga eksunan sa Region 10. So dito ang kaso nini mga tropa sa Region 10 mga eksunan. Hinungdan nga ang PNP Region 10 nakikoordinar kini dinhi mga tropa sa Tagum City Police Station para sa mga operasyon mga katropa. Exciting Pilipinas. Tantang sa laing bahin mga tropa sa Talaingo, Davao del Norte, lain na sabgadakong proyekto karon sa infrastruktura. Ang opisyal na mga tropang gisugdan sa lungsod sa Talaingo, human mga katropa nga gipahigayon ang groundbreaking sa concreting of road project na magkonektar kini sa Barangay Santo Niño ngadto na sa Central Baugan. Ang maunga proyekto paningkamutan kini pinaagi mga tropa sa inisiyatibo ni First District Representative Congressman Di Carlo Oyo Oy nga nag-ingon mga tropa nga ang maong dalan makatabang kini sa pagpaayo sa transportasyon o paghatag mga tropa mas luwas o komportable nga pagbiyahe alang kini sa mga residente ilabi na mga tropa sa mga komunidad sa lumad o mga tribo mga tropa sa nisgutag na lugar. Matod pa sa kongresista, ang proyekto may usa ka tubag sa dugay ng mga tropang pangandoy sa mga lumulupyo nga makabaton o mas maayong klase mga tropang access sa mga batakag nga serbisyo o kalihukan sa panginabuhian mga katropa. Exciting Pilipinas. Oras mga tropa, alas 5:27 na bye.

0: Tanjo to mga tropa sa pagbalik na to mga gisuna na ato mga tropa ga ipabuhagay na ang mga balita gikan sa XFM Mindanao Reports mga tropa para din ha kaninyo mga tropa. Standby sabay ato sa paminaw pipila ka mga pahinumdum gikan sa Master Control. Exciting Pilipinas.
1: Oy, paring Lodi. Grabiyas damgo na ako, paring Lodi, oy.
2: Bao ba? Usa ba din nang imong damgo day pare?
1: Paring Lodi, nag-inom ko na ako bao niya. Perte ko na ako ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubuga yun.
2: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
1: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi,
2: oh, siya may problema.
1: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
2: Siya ilas, ha?
1: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
3: Exciting.
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Pia, Sakel, Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iyan, hindi ayo po ng akong sakit, inubanan sa Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Annabelle, taga Batanguinyo Village, pati na Playa Davao City. Nanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imong lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan, dili na ko magduka o lami kay siya inon, lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape, mawala akong sakit sa akong lawas, mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Claire Skin Beauty Salon.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang imong baon nga kwarta, yatagar ka ni mama imo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, potenase, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Kanya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santone Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santone Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santone Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, na niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo yung kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
9: Gwapo, sinaong-taong tingka sa bunga.
8: Niya, unsa may mo yung kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
9: Kung mga silingan ko din, nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
8: Kaya nakan nga, salamat.
10: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
8: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
11: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
8: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
11: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
12: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable.

0: ug mga utanon, produkto sa Soyco Enterprises, ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply, Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, ako natira ko lebong manager nga. Kalang inig break time ganin nimo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
3: Exciting!
4: Exciting Pilipinas!
5: Alright, balik na rin mga tropa sa ito. Pagpunan exciting Pilipinas. Kadiyot lang kay napaydaghan mga pagpanimbaya rin mga tropa. Karon, nadugang mga tropa. Ubay-ubay naman din eh. Okay, ako sa ipataas pataas. Okay. Dari ka, Ma'am Josephine Palconiti. Mayang buntag ni Ma'am Josephine Rich Kapalong. Dari sa mga bro, Milan Uloga. Maayo ka buntag, katropa gabong. Dari ka ron sa may Asuncion. Good morning. Ma'am Lia Manalay say, good morning, Ma'am. Happy Monday. O, matupo niya, vice... vote wisely nagyod sir. Dapat lang vote wisely nagyod. Sabi na sa pipila ka mga barangay, mga katropa. Kay nakita na to karubang na huna mga katropa. Basta gani nga doon ay hungihong mga katropa doon eleksyon. Mura nag mga uhong, mubutho lang kalit. No, kato, pero katong panahon mga katropa pila kakuan. Bisag asa mangita mga katropa mga residente nga doon ay mga problema mga katropa ipadangat. Di makita mga kagigsunan. Poor wife. Okay na mo, okay amo barangay official dire. Sir Bong, well remain. Wow, si Ma'am Lia Manalay say, remain daw ilang mga barangay official sa ato pa. Naglihok. Ma'am Jing Pigarido, good morning Ma'am Jing. Kumusta man ka Ma'am Jing Pigarido karon? O basta book members pamilya Ma'am Jing? O kumusta man din na karon sa imong nahimutangan sa Davao City? Kapareho may ani, kababayan may Davao City, mga tropa Ma'am Jing Pigarido. Diba? Good morning muna, Ma'am Jing. Ugari sab kang Ardi Undo. Kay Ma'am Nita Valderosa, good morning. Kang PPG Cortez Jr. Wala, good morning din ha. Ugato sab kay Nestor nga Garcia. Good morning. Kaga Jason Carbon Chato. Good morning. Ugang Ma'am Wilma Joaquin. Good morning din ha. Sa Padre Dapita, ako pang palilio ni Ubanri ha. Ay mabuylo taga karon sa ato mga balita mga tropa di nata maka kita ning uban mga kaigsoon ito mabasa ato sa magbasaho ni mga tropa diri sa Pikas. Okay, si kuan si Chrislyn nga Hilsano Lapis Hilsano may butang ba Lin may butang ya Ilin ang Rolando Dobria Apura. Good morning bro. Ganda sab kay si kuan no sila si kung anday sila si Injon Lapis o si Alan o si Tata Lapis. Ay buntag niyo tanan kang Nangnali Delgado Lapis. Ay buntag niya Nangnali. Unos tayong ka Nangnali. Alright, dito maglangan mga tropa. May labot si Inday. Ay, di naman to Lapis. Umalgi naman to. Dito, may buntag naman Inday. Inday Charito Lapis. Umalgi. O kang Joel Umalgi. Good morning. O kang Igso nga Nuli din ha. O kang Gina. Good morning. Alright, dito maglangan mga tropa. Kaya doon ay mga balita gikan sa XFM Mindanao Reports. Ato sa tagad pagtagad kini mga katropa. Ato ka nato mga kaigsunan ganto sa Sanson Plus Gold. Malikayan mga kaigsunan diabetes pinagi sa pagtumar. O Sanson Plus Gold kay dako kini mga katropa ikatabang sa pagpaminos sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Sanson Plus Gold, support your health mga katropa. O ganhiyo sab kang Maring Marian. O kaya Boss Balong, good morning. Dari sa Marian Bulaluan, mga tropa sa Bankila, mga kaigsuunan. O din yung mga tropa sa Sunrise Garments, mga katropa and cooperative. Good morning, dari ka ninyong hurot, mga katropa. O sa Dames Rent-A-Car, good morning. Dames Rent-A-Car, good morning, dari ka ninyong hurot. Alright, mga katropa, doon na mga balita, mga katropa. Atong unahon, kining gikas bukid nun, kay lalaki kuno, mga katropa, namaligya, kining armas. Nabaligyaan, pulis, mga katropa, dakpan. Katropas balita, katropas Hanilo Tabios.
4: XFM Mindanao Reports.
6: Daling gipusasan ang usa ka lalaki diang pulis ang nahimong katransaksyon niini sa pagpamaligya og armas sa may Purok 2 Barangay South Poblacion Maramag Bukidnon pasado alas 11:03 sa buntag Hunyo 19, 2026 ang dinakpan na ilanga si alias JR 30 anyos sa maong operasyon na kumbiska sa mga operatiba ang usa ka punto 45 nga armas usa ka magazine 5 ka bala 13,000 pesos nga kwarta usa ka cellphone o usa ka sling bag samtang ang naisgutang operasyon alayong kinisag.

0: pahugtan nga lakang sa mga loose of firearms sa nagipanghimusgahan ni Bukidnon Provincial Director Police Colonel Oliver Soto Navalas. Sa karon ang linakpan paslak na sa Maramag Detention Facility o kasong paglapas sa Republic Act 10591 kung pagupot sa ilegal nga armas ang ipasaka sa maong linakpan. Mga kadropa, para marikayan ang mga sakit sa mata sama sa katarata, pteridium, glaucoma o guban pa, tumaro Vision X Plus Softgel Capsule nga dunay lutein, beta-carotene, zeaxanthin o vitamin E nga matabang nga mapatinaw sa atong pananaw. Ingon man malikayan ang mga sakit sa mata. Alang sa nakahiwasang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Anilo Tabios, XFM News!
1: Thanks so much, katropa Anilo Tabios. Sa detalye sa mga report, mga katropa. Hey, good morning, Rikang Rowena Al Gabre Ricaport. Apelido sa mga nawing, oy. Disbingkahan rin sa Sulop, Davao del Sur, mga katropa. Yami na mainit kagahapon, mga katropa. Ni hapit mi nito, nagkapi-kapi mi. Buntag sa'yo, paingon mi mga katropa ganto sa Jinsan. Yami na, kuhan niya, si Juanita. Nawag po si Juanita, iyang magulang. Magulangan lang, tura man si Juanita sa tumoy. Dito na pita, nakaparking, dahil si Darwin. Ila Juanita niya, dream mi ila Ruina. Ang buntag niya, Win. Bansi mong kapikas, kinaboy, si mga kabataan. Mong anak ba kay murag alanganin babae pod. Sa magwangan ni mga bugoy-bugoy sa no. May pagkabugoy-bugoy yung mataa pod. Sa mga pag-umangkon mga katropa. Alright, dito maglangan mga katropa. Ato na to. Mag-report sa gikan mga katropa sa Jinsan mga katropa. Kay adunay duha ka lalaki. Duha ka lalaki. Adunay lalaki mga kaigsunan. Nga misuway kini og ambak sa cellular tower. Sa Jinsan, luwas na mga tropa nga nariskyo. Katropas balita, katropang Ivan Pulunan.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Malampusong naluwas sa mga otoridad ang usa ka individual human kini nga isuway og ambak pinaagi sa pagkatkat sa ibabaw nga bahin sa usa ka cellular tower sa Purok 6 extension Lanton Barangay Apopong General Santos City kaghapong alas 12:19 sa sayong kabuntagon human makadawat og impormasyon paspas nga niresponde ang Puwersa sa Special Rescue Force o kon SRF Region 12 uban ang Pulomulok Fire Station sa nasampit nga lugar. Pinaagi sa kapindua ka oras nga mabinantayong negosasyon og high angle rescue operation. Malampusong na pamanaog ang biktima nga walay bisan unsang samad. Giendorso na dayon ang maong individual ngadto sa General Santos City Fire Station Emergency Medical Services alang sa dinalian nga medical assessment og psychological attention. Sa pagkakaron, anaana sa luwas nga kahimtang ang maong lalaki og gisiguro nga makauli sa ilaha og aron matagaan og igong pagtagad sa iyang pamilya. Mga katropa, batuki ang stress nga saga dinungdan sa mga balatian. Tumar og Sunthone Vitamin C alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
1: Yon, dapat yung mga tropa. Hindi kita palayo sa Ginoo mga tropa. Labi ng dati mga problema gyapon. Bisag wa tay problema, ay yung biyaing Ginoo. Kay mauna mga tropa, stress reliever. Ang kuan mga tropa ang Ginoo mga kaigsunan. Makapawa na sa stress basta ikaw na magpaduol kanunay sa Ginoo gumikan kay mauna tigiya mga tropa sa maayo nimong buhaton mga katropa. Ano yung pagsaka mga tropa gumikan kay stress ka? Di ka na mabutubag mga tropa kundi naghunghong ni mo din ha mga kaigsunan nga tapuson ang tanan kanang sungayan mga tropa ang kalaban sa atong Ginoo. Oy dere sa kuan ha sa may Jinsan kagahapon mga tropa no dali ra kay ulan bahalag pinakalit mga katropa dinhi sa San Isidro. Sa barangay San Isidro Jinsan kaning dool sa diha sa istasyon mga tropa nimutangan sa XFM istasyon mga tropa. Dere sa Jinsan mga kaigsuunan. Oh, grabe dali kay makabaha. Nya nato mga parente na ko dinhi kagahapon mga tropa nagchat. Wa na ko maka chat ninyo ay kay amo ang biyahe mangod dinalian gyud na. Balik pud mi dayon paghuman mo distribute mga tropa sa among mga tabang dito. Naniudton mi mga tropa man diha dapit kagahapon mga tropa sa kuan San Isidro. Unya balik mi sa istasyon dito kay ni tan-aw mi sa istasyon kadiot. Sa XFM dito mi nabtag kusog ang ulan. Paggawas na mo mga tropa baha na. Ay nako. Ana ginang lugar. All right, dito maglangan mga tropa gikan mga tropa dito kang Ivan at tuon na pud ato mga tropa si kisa bay. Tuon na to mga tropa ang kuan na pita diri sa Region 13. Adunay 68,000 mga tropa kantidad sa Siabo na sakmit kini sa Bybast Operation Standag ug sa Bislig duha mga tropa dadakpan. Si Ali Vicente nagbitbit sa detalye.
2: XFM Mindanao Reports.
4: Malamposong na kumpiska sa kapulisan ang mukabat sa 68 mil pisos nga kantidad sa gidudahang Shabu human sa duha ka baybas operasyon sa Surigao del Sur Police Provincial Office sa mga siyudad sa Tandag ug Bislig City ning milabayng gabii. Unang natigayon ang operasyon alas 8:45 sa gabii sa Tandag City Component Police Station ubos sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Juni D. Maruhum. Giilang dinakpan nga si alias Dungkoy, 40 anyos, usa ka welder ug residente sa maong syudad. Sakmit gikan kaniya ang 7 kasasi sa gidudahang Shabu nga mutimbang og 5 gramos og nagkantidad og 34 mil pesos. Lakip ang baybas money og plastic cellophane. Pag-abot sa alas 10:30 sa gabi, gilusad usab sa Bislig City Police Station og Provincial Intelligence Unit ang ikaduhang operasyon. Kinibisangpot sa pagkasikop ni alias Dudong, 36 anyos, usa ka mag-uuma. Nakuha gikan kaniya ang 2 kasasi sa gidudahang Shabu nga mutimbang og 5 gramos og nagkantidad gyapon og 34 mil pesos. Lakip ang baybas money og usa ka drug concealment item. Ang duha ka operasyon gihimo sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPIDEA. Gisaksihan usab kini sa mga opisyal sa barangay, representante sa Department of Justice kun DOJ og mga sakop sa media. Sa pagkakaron, ang mga suspitsado ana-ana sa kustodiya sa kapulisan samtang giandam na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: Thank you so much, katropang Ali Vicente, sa detalye sa mga report, mga katropa. Alright, dito maglanga mga igsunan. Katugabahin usab sa unang gabulyada sa mga balita, mga katropa. Unang round na hatugan nato mga katropa ganto sa Premium D3. Virus ang inungdan mga katropa sa sakit ba nga imong gikahadlukan. Inumi ka na o Premium D3 aga bag-o mga igsunan nga vitamin D3 nga adunay VCO og Moringa oil. Premium D3 ang mas gipakusog og mas gipepektibo tungod kini sa VCO og Moringa oil. Mapalit kini mga tropa sa dagkadaiya mga butika nga parmasya nationwide mga katropa. Para sa ato makaigsoonang mga mag-uma, ay kalimot mga katropa. Sa ato makaigsoonang mga mag-uma, ang atong paggamit pang ispre sa atong mga tanom, ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mga katropa. Huwag kining gamiton mga kaigsunan sa pagpangispre o sa mga klase mga tanom. Mabasakan man na rin nagmamaisan. Hala, gamitin ka na mga tropa o Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Aron makakamakaginansya, di nakasyorted o ikaw mga tropa muasinso sa pagpanguma. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mapalit ka na sa ganyan mga agri-store sa inyohang lugar.
2: Exciting Filipinas!
1: Alright, kanhing polis mga tropa, sikop kini sa bypass operation sa PDIA Bukidnon. Katropas balita, katropa Michael Ricamo.
2: XFM Mindanao Reports.
5: Sikop ang usa ka kanhing pulis umana palitan o ginadili nga druga sa gilusad nga drug paybas operasyon sa mga sakop sa PDIA Bukidnon alas 10:40 sa buntag adlaw Biyernes Hunyo 19 tuig kasamtangan sa 44 barangay Imbatog Baungon Bukidnon. Ang dinakpan na ilang si alias Inting, 56 anyos, minyo store owner o residente sa barangay Imbatog Baungon Bukidnon. Atol sa operasyon na palitan ang suspect o gidudahang Shabu sa kantidad nga 500 pesos o sa pagkumpiska sa iyang butanganan o reading glasses. Nakuha usab og dugang na pulo kapakiti sa nagkadayam gidak-on sa gituhang Shabu nga gibanabana nga mutimbang og 5 gramos nga adunay estimated drug price nga 34,800 pesos. Lakip nga nakuha ang drug paraphernalia o personal nga kagamitan. Sa pagkakaroon ng dinakpan, gidalas sa PDIA Regional Office o mag-atubang sa kasong Republic Act 9165 kon pagpayuhot sa illegal nga druga. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yesto Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
1: Thank you so much, katropang Michael Ricarabo. Mga kala Michael Ricabo, mga kaigsunan. Dito maglaga mga tropa, lain pag report, Bangon Mindanao Relief Operation sa XFM Jinsan o XFM Tagom sa Glan Sarangane Province, nagmalampuson. Katropas balita, katropaga Philip Olegario.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Malipayon ang kapin sa 400 kapamilya sa Purok Nangka, Purok Tambis o Purok San Antonino sa Barangay Ilaya sa Glan Sarangani Province. Human makadawat og relief goods sa gilusad nga Bangon Mindanao Relief Operation sa XFM 95.9 Jensan, XFM 107.1 Tagum o Yes to Health Incorporated kagahapong adlawa. Gikan Jensan, sobra usa ka oras ang gibiyahe sa mga katropa aron maabot ang probinsya dala ang mga bugas, delata, sanina, gatas, tubig ug tinapay alang sa mga apektadong pamilya sa magnitude 7.8 galinog nini aging Hunyo 8. Sumala ni kagawad Neknek Sentillas, dako ang ilang pagpasalamat tungod unang higayon pa nila nga makadawat og relief goods sukad nga naglinog.
6: Dako kaya mong pasalamat inubanan sa mo ang halangdong Kapitan Dre si Jerry Imbador kay tungod ang inyuhang dala. Naapod-apod yun dre nga puting daghana. Tapos ang inyuhang gisudlan karon dre sir. First time pa nga naay ni sulod dre.
3: Walay puas usab ang kalipay nila Station Manager Roel Dumantay og Ardel Cortez nga gipangunahan ang grupo sa pag-apod-apod og hidabang.
7: Actually nahimo ra pud ming tulay ani no. Daghan pug nag-contribute yun. Nanawagan ni sa pinaagi sa radyo so ubay-ubay pud ang naghatag.
8: Isip pagtubag sa panginahanglan noon ni Amidiri, utabang, hinaut-unta nga maka, hindi makasalbar sa tibuok adlaw basin isa kalungagan makasalbar ta.
3: Gipasalamatan usab sa grupo ang tanang private entities ug sponsors. Amaong inisyatibo nagpamatuod nga kinasing-kasing gayon ang serbisyo sa XFM Network Philippines sa pagpanguna nila CEO ug President Dr. Remilito Uy, Vice President Olivine Uy ug General Manager Edwin Garin alang sa tanang mga katropa. Busa Bangon Mindanao. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungod sa pagpasagal sa imong kalawasan? Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Aron matagam taman ang healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients si ini mangustin, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: Tingin sa mas katropaga Philip Olegario sa detalye sa mga report. Samtang katapusang report, mga katropaga, kanhi priso, balik karsel, mga kaigsunan, human nga nasakmit. O nasakmitan kini og 34,000 kapisos nga siyabo sa Butuan City. Katropas balita, katropaga John J. Lebrias.
2: XFM Mindanao Reports.
9: Balik karsel ang usa ka kanhi pineriso human kini mapalitan og nakuhaan og illegal nga droga sa gihimong bypass operasyon sa Purok 2 Barangay Port Puyuhon Butuan City ning baguhay lamang giila sa kapulisan ang sospek nga si alias Rodil Cabalan 45 anyos ulitaw walay trabaho og residente sa Purok 4 sa maong barangay matud pa sa mga otoridad si Cabalan nalista isip usa ka street level individual drug personality sa maog syudad. Gilusad ang mga operasyon sa mga sakop sa Station Drug Enforcement Unit ubos sa pagdumala ni Police Captain John M. Aurelian, ang Station Commander sa Butuan City Police Station to. Malampusong nakuha gikan sa posisyon sa suspek ang gibanabanang 5 kagramo sa gituuhang shabu nga adunay kantidad ga 34,000 dungan sa 500 nga bypass money. Human nakabot ang kagawasan gikan sa ihang unang pagkabilanggo sulod sa pipila katuig. Mibalik na usab si alias Rodil sa lock-up cell sa Butuan City Police Station to. Giandam na sa kapulisan ang pagpasaka o kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok kaniya. Gipahayag sa BCPS2 nga ang maong operasyon nagpakita sa ilang walay puas nga pagpaningkamot aron batukan ang illegal nga droga og masiguro ang kaluwasan sa komunidad. Giawhag usab nila ang publiko nga magpadayon nga magpahibalo sa mga otoridad sa bisan unsang kadudahang kalihukan sa ilang lugar. Mga katropa, aron magpadayon kada adlaw ang kondisyon sa tumpang lawas, i-maintain usab sa matag adlaw ang pag-inom sa premium D3. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFN News.
2: Exciting Pilipinas.
1: Alright, thank you so much, katropa ka John J. Lebrias. Detalye sa mga report, mga katropa, may buntag din kang Jervy Marciliones. Jervy Marciliones, taga-asa ka Jervy. Dili ba ni anak ni Nangkwan? sa kuan ni Pari Manuel ba? Pari Manuel. Pari Manuel ng Caballes ang nakuan taliwan ng taon mga katropa. No, taliwan taon si Pari Manuel mga katropa Caballes. Ay, so Osbon ko ha, condolence pamilya ni Pari Manuel. Kuan Pari Manuel Caballes mga katropa dari sa kuan sa Barangay Mahayag, Unawan District, Davao City mga katropa sa pagtaliwan usab sa tungod sa balatian mga katropa. Exciting Pilipinas. Alright, mga katropa. Unsa man eh, hindi man makuan na diara. Ano man eh. I see. Tingala man ko, oy. Maraming tingala man ko ni mo, toy, oy. Ay, nako. Okay. Manay oras, mga katropa. Parayin sa unahin ng tabel sa itong pagkaguban, mga katropa, nagkasugbat-gusbat, nagkagidlay-gidlay, mga kaigsunan. Musunod ang express balita, mga katropa, din sa 99.1 Mati City, inyo makauban, mga katropa, si Katropa Kains. O din sa mga katropa sa XFM 107.1, inyo makauban, mga katropa, si Katropa Larsanyol. Gitimon kami sa mga station manager, Katropa Arnel Cortez, at tangi ang Bullseye program, mga katropa, niya, kay Bibo na po ni mga kaigsunan. O siyempre sa itong general manager, Sir Edwin Garing, sa mga CEO President, Dr. Milito, sa mga Vice President, Ma'am Olivay Noy. Ako si Katropang Buong Umaki Algabre. Dika salamat, may buntag ka natuntaran. Dalaygon ang labaw magkakam. Bye-bye! Exciting Pilipinas!

0: Usakanlah, niatu si Kapten Ludi sama Nila. Apaan, sepak tabuknya sekar sada. Nalik saya sejim. Unda Bali yang pa. Kidalah saya hospital. Unya, di pengutana saya seduktur. Ug dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
2: Exciting!
3: Protection pa sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yesco Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
4: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako si GR, taga-Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingi bla.
4: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip usa ka cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsip firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta bubigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yata ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: May kanilaw ka natong tanan. Aniya takaroon rin sa pangatukan, barangay, Kiminait, sityo, Malapingan, niya sa balay ni Jernel. Migamit sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Boss, ano sa iyo mong na-experience epekto sa Crop Gold?
3: Paggamit ginagawa sa Crop Gold, the best yun. So, nakita ginagawa sa ka-epektibo.
2: Gusto ba mo na-observahan sa mga lugas sa mais?
3: Dagko, himsog.
2: Nabay, nagkuha din mga kumpara sa kauban ng pag-uuma?
3: O, na, kanang uban akong katapan na wala sila kagamit ng Crop Gold. Kaingong di sila nga kasi gamit nimo, so nga nga nung lahi ako ah.
2: So, kapila ka mo nigamit?
3: Sa, ikan sa pagpugas na ko, niyap lang kong kinsik anlaw, niyap lang kong ispray.
2: Oo.
3: Oh. Iyap lang kong pulong anlaw, niyispray na kong ko.
2: Iyan mo na pamatulaan ka ron nga, nakugi kayo improvement sa iyong pagpanguma.
3: Dako, okay kayo.
2: Pila kayo increase?
3: Sa so, una, malipay may mabutog sa gatos ka tuposo. Pero karon, dako na yung kalipay nga mabutog 130.
2: 130?
3: 140.
2: So kasi mo si, pagtanong mo upayas karon pa nahihabot na yan na?
3: Oo.
2: So kung sa mga imong itaadmi sa imong mga kauban nga mga mag-uuma din sa imong lugar?
3: Sa akong mga kauban o kasilinganan rin sa South Pangatukan sa wala pa ganigamit o Crop Gold. Gamit na mo kay the best. Ako na si Jernel Pantoy rin sa South Pangatukan, Kimanait, Bukidnon.
2: Okay, nagkakar kayo. Salamat, boss.
4: Ayo.
5: Ay, Suki, balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
4: Ah, mahal lang. Gordo, nagpiso rin ha.
5: Mm-hmm. Yeah, aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
4: Ay, atay.
6: Exciting!
7: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
8: Mga katropa, exciting!

0: ใช่ปิง
1: Good morning Ora que tropas XFM les ha estrès
2: Express Palitas apuntant Express Palitas apuntant
1: Headlines Headlines Headlines Headlines Mga headlines sa balitang lokal katropa XFM Tagum. Malang puso naghatod og tabang sa mga nalininugan sa Sarangani Province.
3: Headlines, headlines.
1: Pag-o mga leader sa Istikas ROTC unit, gipasidunggan human sa malang puso military training.
3: Headlines, headlines.
1: Sa balitang regional, patayng lawa sa Osaka Security Guard, napalgan sa lungsod sa Maramag.
3: Headlines, headlines.
1: Sa balitang international, bagong Air Force One sa US, gipakita na sa publiko.
3: Headlines, headlines.
1: Sa balitang sports, Colliazo, walay gipakitang kaluoy. Valdez napatumba sa kaduhang round sa kusog nga kinumo.
3: Headlines, headlines.
1: Og sa headlines sa balitang showbiz, Sunshine Cruz, andam nang mubalik sa showbiz.
3: Headlines, headlines.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
1: May buntag Luzon, Bisaya, ug Mindanao, may buntag Pilipino all over the world. May buntag mga katropa. Ania na pagkatud sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Hunyo 22, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol og kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatod kanato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyo kalawas gikan sa sulod paingon sa gawas. Inamta adlaw-adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga parmasya butika sa tibuok Pilipinas.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Mga katropa, malampusong gihatod sa XFM Tagum Team ang hinabang ato sa nahimong biktima sa magnitude 7.8 nga linog sa may barangay Ilaya Lungsod sa Glan, Sarangani Province, Hunyo 21 sa buntag. Di pa ni Station Manager Arnel Cortez ang pagpagapunapun sa mga hinabang nga naglakip sa food packs. Mga sinina kauban ang pwersa sa XFM General Santos City sa mapanguna ni SM Ruel Dumantay nga nagatod sa ugtabang. Kundi indulan 400 ka mga pamilya gikan sa tulo ka mga purok sa naasoy nga barangay ang nahimong binipisaryo. Kinasingkasing sab nagpasalamat ang mga napiktuhan sa linog. Matod pa nila giisip nga o nila kini nga ikaduhang kinabuhi. Human ang kusog nga linog niya itong Hunyo 8. Sanglit labing una nila kining nasinati sa gikusgon sa pagtayog nga naka-epekto matod pa sa ilang panginabuyan samtang napabilin pa ang kabalaka tungod sa mga aftershock. Nasayran pinaagin niknik ni Sintilias kagawad sa naasoy nga barangay nga dunay duha ka mga individual sa ilang dapit nga nagpabilin pang missing human sa linog o parain panggi pangita. Dako sa ilang pasalamat sa gihatod nga tabang nga labing nga gikinahanglan sa ilang nga mga residente. Gipasalamatan usab sa XFM Tagum ang tanang tigpaminaw gikan sa mga o gikan sa naglanglaing dapit sa Davao de Oro o Davao del Norte igon man sa ubang mga lugar sa ilang suporta sa malampuson nga relief operations.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Samtang katropa, dunay bag-ong leader sa Istikas sa ROTC unit. Di pa sidunggan human sa malampusong military training. Alan sa kumpleto ni Dali, katropang Bong Algabre.
2: XFM Report.
5: Gipasidunggan sa tibok komunidad sa Istikas ROTC unit ang mga kadete sa class of 2026 human nila malampusong na human ang ilang mga advanced military training na nag-andam kanila alang sa mas dagkong responsibilidad sa serbisyo o pagpangulo. Lakip sa gipasidunggan ang Batch Sintalas na doon ay 16 ka mga kadete na nakakumplito sa ROTC Summer Camp Training MS3 o Advanced ROTC Academic Phase Training MS31-32 na gipahigunggan higayon sa Camp San Gabriel sa Mintal Tugbok District, Davao City, ubos sa 11 Regional Community Defense Group, samtang ang batsman daragsik nga gilangkuban sa 17 ka mga kadete, malampuson usab nga nakatapos sa academic sa Advanced ROTC Academic Peace Training MS41-42 nga gihimo sa Provincial Citizen Military Training Center sa 11 Osikan CDC, 11 RCDZ, RISCOM sa Philippine Army sa New Bisaya, Santo Tomas, Davao del Norte. Sumala sa ISTICAST ROTC Unit ang maong kalampusan, usa ka timaan sa dedikasyon, disiplina ug pagkamakabayanon sa mga kadete nga andam nang matubang sa mas dagkong tahas isip umaabot nga mga leader ug tigpadalipod sa komunidad. Gidasig usab ang mga bag-ong leader nga ipadayon ang mga mithi nga ilang nakatunan sa ROTC, lakip na ang integridad, kaisog ug matinud-anong pagserbisyo sa katawhan ug nasod. Ang kalampusan sa mga membro sa Bats Sintalas o Bats Mandaragsik, ila isip usa ka mahinungdanong lakang sa ilang pag-uswag, isip mga leader na dunay andam nga kahanas sa militar o serbisyo publiko. Katropa, ayaw kabalaka kung nadakit ang imong kalawasan. Haplasi ka na sa Santon Plus Herbal Oil. Alang sa regyo sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagkasalamat ka tropang Bong Algabre sa detalye sa report.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Alas 9 na itong oras, mga katropa, dugang pang detalye sa balitang lokal. Mukabat sa 1,462,000 pesos nga kantidad sa illegal nga droga ang mitimbang og 215 gramos. Ang nasakpit sa drug bypass operation nga gigasa sa mga personal sa Tagum City Police Station ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, officer in charge, kauban ang ubang pwersa sa kapulisan sa may barangay Mankilam, Tagum City. Alauna 2 ang takla sa kadlawon, Hunyo 20, 2026. Sumala sa report, gilayong giaresto ang suspitsadong na ilang si alias John, 30 anyos, residente sa may barangay Bisayan Village. Umangkin na palitan sa Pusur Bayer o sa kapakita sa kidurahang Cebu gamit ang 1,000 pesos ng mark money o 33 ka mga piraso sa peking 1,000 peso bill. Samtang nakupis ka usab gikan sa iyang posisyon, ang laing duha ka mga pakete sa droga, nakip na ang duha ka transparent plastic sachet nga dunay residue sa illegal nga droga. Usa ka unit sa usa ka iPhone, cellphone, usa ka sling bag o usa ka unit sa Mica Red Toyota Vios nga gigamit sa suspisado sa transaksyon. Dila ang suspect isip usa ka high value individual drugs personality kasang himas rias na sa Tagum City Police Station o nagtapan sa kasong paglapas sa Section 5 o 11 Article 2 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kahinom naman nga gisaa ni Police Lieutenant Colonel Bahand nga ubos sa iyang liderato, mas pakusgan paniini ang mga inisiyatiba sa pakigbisog ng illegal nga droga alang sa kalinaw sa dakbayan o kaluwasan sa katawhan.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Sa Pikasbain, katropa, dunay top 1 city level nga tigpayot sa illegal nga droga misukol samtang giserbahan o giserbihan o search warrant. Patay! Alang sa kumpleto detalye, katropang Vicente Pichon IV.
2: XFM Report.
0: Patay ang usa ka top 6 provincial level o top 1 city level wanted person human kini misukol pinaagi sa pagpusil sa mga kapulisan sa Mati City atol sa pagserbi sa warrant of arrest bato kaniya sa Purok Maganda, Barangay Matiaw, City of Mati, kaniya dumilabay adlaw Hunyo 19, 2026. Ang suspect giila nga si alias Bubong Ulitaw og residente sa mong lugar og sumala pa sa record sa kapulisan sa Mati ang maong suspitsyado gikonsidera nga top 1 most wanted person sa city level sa syudad, samtang kinuusab ang nagunit sa top 6 most wanted person sa provincial level. Base sa report sa Mati City Police Station, ang operasyon gihimo alas 8:20 sa gabi sa nasambit nga petsa ubos sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Frederick C. Saaw, Acting Chief of Police sa Mati City Police Station, kauban ang mga operatiba gikan sa Provincial Intelligence Unit sa Davao Oriental Police Provincial Office, Regional Intelligence Unit 11 o mga operatiba gikan sa Philippine Drug Enforcement Agency Davao Oriental. Sumala pa sa taho nga samtang giserbi sa kapulisan ang warrant of arrest nga gi-issue batok sa suspitsyado gikan sa RTC Branch 5 sa 11th Judicial Region ubos kang Honorable Judge Carmen Rosan A. Milyasa sa kasong paglapas sa Section 5 Article 2 ubos sa Republic Act 9165 ukod ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kalit matod pa mibunot sa iyang armas si alias Bubong og daling ni pabuto sa direksyon sa mga operatiba nga igo lamang nagpatuman sa mando sa korte o tungod sa hulgang ilang gitabang sa ilang kinabuhi o karon mapanalipda ng ilang kaugalingon na pugusmatod pa ang kapulisan sa syudad sa pagbalos o pusil ngadto kang alias Bubong nga miresulta sa inkwentro nga misangpot sa pagkapagan sa naasoy nga sospek atol sa mong inkwentro nakaangkon ng mga samad pinusilan sa nagkaniyang bahin sa iyang lawas ang sospechado samtang swerteng walay naigo sa kwerpo sa kapulisan. Gisuwayan pa sa kapulisan sa mati pagdala ang sospechado sa pinakaduol nga balay tambalanan sa palinguha nga baluwas kini apan gitiklarang dead on arrival sa attending physician na recover sa posisyon ni alias Bubong o sa .45 kalibring pistola nga dunay serial number o sa kaitom nga holster o sa empty magazine o tulo ka mga basyong bala nga giduang gikan sa pagpungmusil sa mga sospechado laing unong pa ka mga buhing bala o sa granada o duha ka mga sachets nga dunay unod nga 33.5 gramos sa giduang shabu nga gingong nga dunay street value nga 227,000 pesos o sa digital nga timbangan nga matod pa sa kapulisan o sa tema ilhan nga padayon sa pagpayuhot sa illegal nga droga ang misukol nga sospechado gipasabot sa kapulisan sa syudad sa Mati nga ang maong operasyon kabahin sa ilang padayon nga kampanya batok sa mga wanted persons o kalang sa padayong kampanya kontra kriminalidad sa syudad sa Mati o sa tibok lalawigan sa Davao Oriental bisan pa man nga mabutang sa peligro nga kahimtang ang ilang kinabuhi para kanunay healthy ang atong pamilya mag premium D3 na kita katropa ni sa balita gikan sa City of Mati para sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas kini si katropang Vicente Pichon the Fourth XFM News
2: XFM Report.
1: Nagasalamat katropang Vicente Pichon the Fourth nanukad gikan sa XFM Mati City.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ulay detalye sa balitang lokal, BP Zara gibisita ang mga apektado sa 7.8 magnitude galinog sa Davao Occidental. Alang sa kompleto detalye, katropang Marvin Ibano.
2: XFM Report.
6: Personal nga gibisita ni Vice President Sara Duterte ang mga lungsod sa Davao Occidental nga labing naapektuhan sa miigo nga 7.8 magnitude nga linog. Ning milabayng adlaw, sa gunso ni ining gibisita ang 10th City sa Nuing Ignacia Guillermo Central Elementary School sa Jose Abad Santos ug ang Sarangani Davao Occidental sa pagsuta sa kahimtang sa mga evacuees ug pakighisgot kanila. Gawa sa paghatag ug hinabang ug mensahe sa paglaom sa iyang tribute message subay usab sa Father's Day celebration gidasig sa bise ang mga amahan nga magpabiling ligon sa pagprotekta ug pagsuporta sa ilang pamilya taliwala sa giatubang nga mga hagit sa kinabuhi. Nagpadayag usab ug pagpasalamat ang mga evacuees ug ang probinsyal nga panggamhanan sa Davao Occidental ug gibati matud paniini nga pinaagi sa walay undang nga suporta sa gobyerno kanila lakip ang pagbisita ni VP Sara. Naghatag matud pa kini kanila ug usog ug paglaom sa pagbangon gikan sa kalamidad. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagasalamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang regional. Balita sa regional.
1: Oras katropa alas 16 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang regional. Nga hatod yun ato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inumta adlaw adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Vice President Sara Duterte mibisita sa Glan, Sarangani Province. Alang sa kumpleto detalye, katropang Ivan Polonan.
2: XFM Report.
7: Personal nga gibisita ni Vice President Sara Duterte kaghapong adlawa ang mga pasyente nga temporaryong mibakwit sa Glan School of Arts and Trades. Uman naguba ang daghang pasilidad sa Sarangani Provincial Hospital sa Glan sa kusog nga linog nga miigo sa Mindanao. Sa iyang pagbisita, gisusi sa Vice Presidente ang kahimtang sa mga pasyente ug ang mga serbisyong medikal nga gihatag karon sa temporaryo nga pasilidad aron masiguro nga matubag ang ilang mga panginahanglanon nga nagpakita og suporta sa nasudnong kagamhanan sa mga residente nga naapektuhan sa linog samtang nagpadayon ng relief, rehabilitation og community recovery programs. Anausab ang OVP Kalusugan Food Truck o kon Mobile Kitchen aron sa pagpangapod-apod sa mga food packs ug tubig mainom sa tanan. Ang mga lokal nga otoridad ug nagkalain-laing ahensya sa gobyerno padayon nga nakigalayon aron mapadali ang paghatag o ginabang ug mahibalik ang normal nga serbisyo sa mga lugar nga apektado sa kalamidad. Mga katropa, gitubuan na bakag nervyos gumikan sa imong kape? Ilisi na og kape nga healthy. Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
2: XFM Report.
1: Kaya salamat katropang Ivan Polonan sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: 1 million ka pesos nga pinansyal nga tabang o mga computer gitunol ni Governor Lala Mendoza ngadto sa pamilya ni Rene Baterbonya. Alang sa kompleto detalye, katropang Ray Alinton.
2: XFM Report.
8: Nagtunol og 1 million pesos nga pinansyal nga tabang si North Cotabato Governor Emilio Lala Mendoza ngadto sa pamilya sa mipanaw nga sikat nga basketbolista nga si Rene Baterbonya. Gawas sa maong pinansyal nga ayuda, gitabangan usab sa gobernador ang pagtuman sa usa ka labing dakong pangandoy ni Rene sa buhi pa kini ang makahatag og mga computer ngadto sa iyang kanhing elementarya nga eskwelahan. Sumala sa mga sangkop sa pamilya, dako kayo ang ilang pasalamat sa dako nga suporta og pagpangga sa ilang nga nadawat gikan sa kagamhanang probinsyal ngadto sa ilang panahon sa pagbangutan. Ang maong donasyon sa mga computer gilauman nga makatabang og dako sa pagpauswag sa kahimtang sa edukasyon og digital literacy sa mga estudyante nga makagamit niini. Alang sa kadaghanan, ang maong buhat usa ka simbolo sa pagpadayon sa mga damgo og maayong tinguha ni Rene bisan pa man sa iyang kalit nga pagpanaw. Kini nga inisyatiba naghatag karon og inspiration og paglaom sa mga kabatanunan sa probinsya nga nagtinguha og mas maayong kaugmaon pinaagi sa edukasyon. Bisan wala na si Rene ang iyang kabilin og itiunay nga gugma sa komunidad, nagpabiling buhi pinaagi sa mga kinabuhi og kasing-kasing nga iyang natandog. Mga katropa, kapiba ang imong ipangita nga makatabang sa balatian, Santon Plus Coffee Mix. Alang sa dekusyang Pilipino para sa Pilipinas, gini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagkasalamat katropang Ray Alinton sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
1: Oras katropa lasay sa bayang tina sa Buntag karon sa mga detalye na sa Balitang Nasyonal. Gahatod ganato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa tuldoki ang patong-patong nga balatian. Inaminagana adu-adla og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Dunay sangkap nga mangustin. Ang palaya, malunggay, garlic og spirulina nga sigurado mapaalim sa nagkadaiya mga balatian. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: O karon katropa, tong siren ang mga nag-unang balita. Nanukag gikan sa XFM Mega Manila.
2: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
9: Mga katropa, patuloy na naman ang sa tropical at tropical cyclone na Francisco na nasa 715 kilometers silangan ng Tuligaraw City kung saan taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 140 kilometers per hour at bugso na 170 kilometers per hour habang kumikilos ito pakanluran hilagang kanluran. Nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, ilang bahagi ng Cagayan at Babuyan Islands, kung saan inaasahan ang malalakas na hangin at posibleng pag-ulan. Babala rin ang pag-asa, mas mararamdaman ang epekto ng southwest monsoon sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao ngayong araw na posibleng magdulot ng malalakas na hangin, pag-ulan, pagbaha at landslide sa ilang lugar. Patuloy po na pinapaalalahanan ng publiko na mag-ingat at bantayan ang mga susunod na update kaugnay ng bagyo.
2: Express Balita! Express Balita.
9: Mga katropa, bumaba ng 52% ang paggastos ng pamahalaan para sa infrastruktura noong Abril. Ayon po ito sa Department of Budget and Management o DBM. Mula 85.8 billion pesos noong Abril ng 2025, bumagsak ito sa 41.5 billion pesos ngayong taon. Ito na ang ikasampung sunod na buwang pagbaba ng infrastructure spending. Ayon po sa DBM, dulot ito ng mabagal na implementasyon ng mga proyekto ng DPWH at mas mahigpit na pagsusuri sa mga bayarin kasunod ng mga isyu sa flood control projects. Sa kabila nito, tumaas naman ng 11.1% ang kabuuang paggastos ng national government noong Abril na umabot sa 505.4 billion pesos.
10: Express Balita.

0: Yes, good morning, mga maling. Ay, nako, mga maling. Mainit-init nga balita today. Andam na matod pa mubalik sa paghimo og pelikula ang aktres nga si Sunshine Cruz human sa kapin sa tulo ka tuig nga pagpahuway sa showbiz. Isentro sa aktres mga maring sulod sa tulo ka tuig ang iyang pagatiman sa panglawas tungod sa iyang pakigbisog batok sa Yasnemia gravis o sa kasakit nga makaapekto sa kaunuran sa nerves. Matod pa ni Sunshine, daghan siyang mga proyekto nga iyang gi-reject sa maong panahon aron tutukan ang iyang kahimtang. Nakakuha usab siya og clearance gikan sa iyang neurologist aron mabalik sa trabaho. Malipay karon ang aktres sa iyang pagbalik sa pelikula o mga proyekto sa showbiz apan nagpabilin gihapon siya mampingon sa iyang panglawas. Iparayag nga kaniadto ang 2025 ang iyang sakit nga nakaapekto sa pipila ka mga bahin sa iyang nawong. Daghang fans og higala usab nga nalipay sa maayong balita og nagpaabot sa iyang pagbalik sa entablado sa showbiz. Ay, si Maring Sunshine mo dayo na, oy. Wapag yan po ni siya, oy. Pagmoto mga Maring, ito ang showbiz balita today. Ako na si Maring Inday Erika de Ligua, padali Miss Tessa. Apan ayaw ko piyansa, basi kong mapuhon maako na ka. Bye-bye!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Nagasalamat, Maring Inday Erika, sa detalye sa report. Oras katra para sa 29 na sa buntag.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
2: Og mo kato katropa naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Hunyo 22, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nagkuntabang kini katropa mga pare aron nga mamintinar ang kahimsog sa to ang mga panglawas. Sangalan to ang sparring partner sa technical side, katropang Kenneth J. Tagupa. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines katropang Edwin Garing. Ay kamughawa katropa, musunod na ang bullseye. Maabot na may noon. Musunod na ang bullseye at makauban si katropang Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Lars Sanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: Oy, pareng Lodi. Grabe, as damgon ako pareng Lodi, oy.
5: Bauba, usa man din ang imong damgo day pare.
4: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko rin ako ang hubuga. O yun niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubugag yun.
5: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
4: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
5: Oh, o siya may problema.
4: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
5: Ug siya ila siya.
4: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
6: Exciting!
7: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
9: Sa
6: sa tubakso.
9: Kasi Melissa nga taga-Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, nga suwayan o tumar ang Santo Pascol, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kong sugar, may ubos na o nani normal. Daghang salamat sa Santo Pascol.
6: Santo Pascol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
8: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
8: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
10: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Nimita 33 Anyos at taga Jensen.
6: Vision X, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
8: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Deny sa

0: Kopi, unya gusto ta og healthy coffee, pili a ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bagong nga kape. Pwede po din nyo nisa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Boss Abo, magpakilo ko sa hubaybe.
4: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
3: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: alala.
1: Ah, tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold da Buy? Pag-sure da Buy? Nga no good?
0: Sukad na nigamit ko sa Craft Gold, bidakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day ka masayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang nigamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakarindot sa Craft Gold, pwedeng himo ang pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold bay?
0: O bay, ang Craft Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City.

at ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa tag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Sunrise Jud.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban sikä Tropan Armel Cortez. Bullseye.
1: Good morning, friends. Sikäli kumos tog maing buntag kaninyo tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome. Welcome bagay soan sa to pagpanagumanuban sa to lumanong Bullseye. Bullseye. Adlaw karon magahigala nga Lunes. Pizza 22 ta karon mga katropa sa bulan sa Hunyo. 2026. Sangan may galas kita tibuk ang pwersa sa XFM Network Philippines. 107.1 XFM Tagum. Ako si katropang Arnel Cortez. Ang manumbalay na usab ganinyo mga higala, alang sa magtunol kaninyo mga katropa sa labas ka mga katikaran, mga balita, isyu gisgutanan. Din ikaw kakwigso na dunay dakong kalambigitan. Apan sa dilipa mga higalas pag-aginod sa unahan tugtita sa pagtunol sa atong mainiton nga pagpanimbaya sa atong mga pinalangga ug suking tigpaminawan. Labi na magaygala diri sa dakbayan sa Tagum kaninyong tanan katropa. Good morning.
2: Good morning.
1: Mayong pagpaminaw sa atong mga kaigsoonan sa 23 ka mga barangay nga naglangkob mga higala ning syudad.
2: Good morning.
1: Sa mga rural barangay sa mga downtown area nga barangay, mga urban barangay sa ato. Mayong morning kaninyong tanan.
2: Good morning.
1: Ang tawag lang nga namos kapis guys palawas ug panghunahuna. Og ang grasyag panalangin sa tulabong ka magkagagahom. Mga ito mahuptan mga higala. Nining laing adlaw na sad. Sa ito mga higala pagbagabuhi babaw ni madanlog tang kalibutan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Mayong buntag sa ito mga katropa usab dinhi mga higala sa lalawigan sa Davao del Norte. Dinhi mga katropa sa Davao sa may Panabo. No, sa may Island Garden City of Samal. Sa Santo Tomas, Carmen, sa Sawata, sa may kining New Corilla, Asuncion, Kapalong, o Talaingod.
2: Good morning!
1: Mayong morning kaninyong tanan sa mga katropa na to. Dinhi bagay gala sa Davao de Oro. Dinhi sa may Mako, Mawab, Laak, Nabunturan, Montibista, Mungkayo. Lahos na mga higala dito sa may Compostela, New Bataan, o sa Katag Maragusan.
2: Good morning.
1: May good morning kaninyong tanan mga igala dresops kabaybayon ang bahin sa Davao de Oro mao ang Mako Mabini ug Pantukan. Mayong pagkuan kay sikay kaninyong tanan sa mga katropa nato silingan nga mga probinsya. Di ba kay igala sa Davao Oriental. Mga katropa nato sa diri sa Davao City.
2: Good morning.
1: Mayong buntag kaninyong tanan mga kaigsunan. Ug ato mga katropa diri mga igala sa Bukidnon, Agusan. O guban pang mga area may igala kun din makaabot kining ato pagsibya. Maayong pagpanikay-sikay og salamat.
2: Thank you.
1: Hoy, may buntag din sa mga taga-Agusan del Soro si Cotabato Governor Emily Lala Mendoza. Hatag mga higala og 100 million nga hinabang pinansyal sa pamilya ni Rene Baterbunia magkakaigsuunan. Unya may bisita ni mismo dito sa Amay Talakogon, Agusan del Sur. No, lakip mga higala nga gitabang sa gobernador mao ang pagtuman sa saad sa namatay nga basketbolista. Ang mga donasyon niya computer sa ilang tunghaan dito mga igalas elementary. O kanindot, good kaayo. Uban ni Mendoza si Vice Governor Rochila Marie Talino Taray ang mga sakop sa provincial board, mga municipal mayors ug mga vice mayor, mga SB members dito sa maong lalawigan o lakip na mga provincial department heads mga igsoon nga miduyog sa pagpahasubo o kinipagsubo mga higala sa pamilyang Baterbunia mga kaigsuunan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Gino, ang subo man malandungon, pero nahimo inoon taon mga higala yaha kinabuhi mga ginatingala sa mga tao. Pero saon pa man nato na mga higalang nahuman naman. Saon man mo ng 1 million, patay ng tao. Saon man mo ng computer, patay ng tao mga igsuon. Kay abin nimo kanto si Rene Baterbunia, grabe ka potential kay ito mga higala sa basketball. Imagine na good og kanto mga higala butang talang maka secure tong kontrata PBA or NBA mga exos kay potential magyud siya. Gamay anang kuan kanang mga gamay ra kanang 10 million ba no pinaka kuan na mga kaigsuonan. Niya makita mo gud nimo siya nga kuan yun no mga kumbaga kung basketball isgutan mga kaigsuonan, dako gyud kaayo og posibilidad nga mamahimo mga higala nga inila no kagani karon no sa iya pa lang pagsugod sa iyang career na ila naman siya mga kaigsuonan. Ang problema lang aniron ba no kay na sobraan sad ning uban mga higala ka mga vlogger o mga wala ni problema ng inyong suporta kang Rene. No, kanang ubang mga vlogger bitaw mga katropa. Wag gyud ni problema ng inyong mga suporta. Ang uban ko no laliman ka ani katropang Kenneth. Ang uban ko no nga muadto dito sa balay ni Rene sa Talakugon, muhigda na dito sa iyang higdaanan. Kabuang maning. Unsa naman taon mo eh? Ang uban ko no reklamo tong iyaan mga higala kay ang uban muhigda na dito musimhot-simhot sa undan kay naako nung baho ni Rene dito. Takaisen yung privacy na bisan pag sikat na. Atake sa inyong privacy, ay nabunin nyo i-invade ng pati pa naman ang balay. No, manood na mga ikala dito mga vlogger. Sabay magod po ning uban ba, no? Nga, daghang yung tag-views ani, kaya naatadirik ang Rene. Hindi ba yan ang maayon ng inyong gihimo po?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Alas 6:55 na may galang Dagnas Buntag. Nanimbaya pa ko, nagyaw-yaw na ko din ba? Oh, inom sa ito, may galang... Inom sa ito mga katropag, mainit nga Santon Gold Coffee Mix. Oh, yung sa mga inyong kape, di ako, ikaduhanan ako ng timpla. Be? Ah, pagkada best kayo. Santon Gold Coffee Mix, mga higala. Dili lang ni kape lang, ha? Kundili, tambal sa ni mga kiksunan. No, kay doon naman ko ni Mangustin. Ang makita ni mo sa Santon Plus Gold yung capsule, naasad na dali. Doon ay Mangustin, doon ay malunggay o turmeric, mga higala. Yeah, siyempre, coffee. And then, doon na bagyod ni collagen o glutathione, mga kiksunan. Magapanindot sa imong mood, no? Kay kining kakuhang sa vitamins. Moni mga higala ay dahilan na imong mood swing. Pabag-ubag-o mga higala or aka na babae di na nakinahanglan og vitamin deficiency mag mood swing yun na.
3: Ayo.
1: Lagi na siya. Saluya po sa bahay, no? Nga na man yun, ano? Labi na og naidalaw. Ayag yung surang-surang nga. Kay makambrasan yung ka. Alas 6:56 na mga higala ang Dagnas sa morning. Maing buntag sa ito mga katropa. Ako sa inyong usaw-usawon, ha? Mga naglantaw karoon, mga higala, dito sa ito ang YouTube channel, sa itong YouTube live, sa itong FB live. Kumusta mo, mga katropa? Ano lang, ha? Kay, marag ko ma-update din usan ako kagitanaw din yung mga kaigsuunan. Mayong buntag sa itong mga katropa, naglantaw sa ito, unahon ako ning sa ito ang FB. No, dito sa XFM. 107.1 Tagum.
2: Good morning.
1: Isay ni Adri Ismaela Sabiliano Asuncion.
2: Good morning.
1: Uncle Dars, good morning.
2: Good morning.
1: Si Opinaldo, good morning, sir. Live from Hinatuan. Og happy birthday sa imong kauban si sa buhat si Katropang Bricks Flore. Birthday ni Bricks Ron. Birthday ni Katropang Bricks day. Si Rodel Opinaldo, si Kuya J. Imas. Good morning, Sir Ronald. Kumusta inyuhang pag-atos, Jensen? Yeah, ato nang i-report sa inyuha karon daw taon, mga higala. JR Inabiugan, mayong buntag katropang Arnel Minaw Medrias, Mati City, Inabiugan family, Magbasa family, Dison family, Munsad family, Lampayan family, og Muaton family. Salamat. John Jampon, good morning.
2: Good morning.
1: Pingping Tanchado Montesilio, mayong buntag.
2: Good morning.
1: No, Nads Kusner.
2: Good morning.
1: Abel Manlangit, diha sa... may Dipolog, good morning, happy Father's Day.
2: Good morning.
1: Oh, para gahapon, no? Si Notchil Neb, morning katropang Arnel. Oh.
2: Good morning.
1: Roddy Dimasirang, Richie Bianyar, Maing Buntag, si Isabay di Adri, napo si Pika, si Rebecca Pabilyaran Palin.
2: Good morning.
1: Si Siogen Uyanggurin, morning boss. Kung ibamugos nila ang 12 para sa makonvict si Sara, wala sila magkuha huna-huna sa mahimong pito na lang maakwit.
2: Good morning!
1: Sige lang, ato nang isgutan karon mga higala. Kay lain na magpanabot ni Kuan God, no? Ingon si Luistro, nga ang 2/3 kuno of all the members, mga higala, di man gidaw na ingon nga, nag-ingon ang konstitusyon nga 16. Kay wamasad kuno mag-ingon nga ang tanan miyembro 24.
3: Binawang!
1: Pagtarong di attorney ba? Ay, binawang di attorney. Undangon ko rin akong iskwilag maumanggaling na. Yaga, yaga.
3: Binawang!
1: Usabon ni mong konstitusyon, ha? Di basta-basta ni si Luistro? Muhimog revision?
3: Binawang!
1: Ha? I-revise niya ang atong konstitusyon. For the sake, mga higala sa ilang kahinam nga ma-impeach nila si Sara. Tanawa na gusto ninyo i-impeach. Kung muadto dito sa mga nalinugan, ilog-ilugan. No? Magsigisinggit ang mga tao.
3: Pinawa!
1: Samantala itong inyong presidente.
3: Aya!
1: Purya gaba. Pag-antog jinsan, mga higala, sus!
3: Pinawa!
1: Wagyoy, nailipay. Why nagwarawaras kamot? Murag wakaila, mga higala, presidente. May pang-iro, may higala mo. Kiti o pang-ikog. Pero pag-abot, mga higala, ka BBM? Ah, wala eh. Mga tao, who you?
3: Pinawa!
1: Pero pag-abot ka BB Sara, tinood mo ito na, mga katropa. Tinood mo na ang senaryo. Di mo na gama-gama ang senaryo. Umanay nabantayan sa mga tao mo nang bisag unsaon ni mo pamakag antikler, moingon ka nga dili tinuod ng negative-negative nga rating. Ah, makita ni mo na sa tinagdan sa tao eh. Hmm? Makita ni mo na sa tinagdan sa tao. Nyawa. Oh, busy magang presidente, sige maglakaw. Muna gitawag nga acting like busy bodies. Aron ingnon. In short. Sige. My morning 246 YouTube subscribers, viewers, sorry. Nang hawa ang unom ni 240 na lang, asa ka sila pa ingon? Dud ako baga supporter tong BBM mga igala. Mahala mo dia. Alvin Gook, bilib ko ni mo Sir Ronel kay ikaw pa nangunay paghatod sa mga nalulugan natural. Isud kaayo nga dinako yung hatod na kay gisalig mangunin nyo na niya nang sani. Ni donate mo kay nangagda ko. Nya di ako nanuoy mo. Ba, kuan? Kinanglan nga mo adto yun ko. O mga katropa, no? Ma'am Lia Manalay Shai, may bunda, Junisio Puda. Unyan na na, Ken. Kaya nag-attendance pa ko, Ken. Attendance muna, attendance. Rex Ordenisa, Fe Patunongon. Mama Fe, may bundag ni Muriha, Mama Fe.
2: Good morning!
1: Si Eugene Uyanggurin, sa pa, Rebecca, Pabilyano. Dito sa ato ang YouTube, Cher Liliagas. Ako na lang, diretso ho, na.
2: Good morning!
1: John Gonzalo, maayong buntag.
2: Good morning!
1: Lina Maladi, Maladil, Lina Maladil. Mayong buntag from Jeddah.
2: Good morning!
1: No, mayong buntag si Ana Hut. Ana? Ana Hut siguro eh. Sumang yun eh.
2: Ah,
1: basta mauna na. Si Naida Butaslak, mayong buntag.
2: Good morning!
1: Giovanni Lopez, mayong morning. Ingon si Naida nga gikan daw siya si Kihor. Lami daw kayo. Lami akong katulog sa Santon Plus Gold. Correct!
2: Good morning!
1: Mawag yun ay pinaka-the-best niya mga higala.
2: Thank you.
1: Kung gani nga nakasanton blast ko, yung kumatuog kong sa'yo, kaya nahago, bigi kag jinsan, yung matala ko alas 3, kay mag-study pa, o sa mag-study, pagbata na ko alas 5 naman. Katilog yung tas recitation. Si Toto Katropa, Monday, good morning. Musta naman inyong alangdong mga barangay opisyal sa inyong napili ka dito? Okay pa bang ipadayon o papahulayon na? Pahulay nga dayon. Si Ryanel Manlangit, mayong buntag. Good morning, sir. Shout out ko sa tibuok pamilya watching from Dipolog.
2: Good morning.
1: Kailent yung son from Davao.
2: Good morning.
1: Si Alfredo Hikali.
2: Good morning.
1: Mayong buntag diha. Alfredo. Asa ganyan napit si Alfredo si... Dahil lang ah. Nawaha naman po. Ayun, dagan-dagan mo. Jans 1028, good morning. John Mark Punay, shout out Delfina og Bonifacio Pilapil. Katropang Arnel kanunay mi nagtan-aw sa imo watching from Asin City. Dito ni mga igalas late.
2: Good morning.
1: Pumunta niyo Rolly Bulawan from Oroqueta.
2: Good morning.
1: Si Andrea, good morning from Gabayan, Manga, Visayan. Tagum City. May buntag sa mga taga-Mugat. Taga-Tagum. No, Andrea si taga-Gabayan, Wilma Flores, mayong buntag sa tanan. Tune in na sa XFM Tagum's programang Bulsay. More power sa inyong tanan. Salamat, ma'am.
2: Good morning.
1: Ramilo Castro Mayor, good morning.
2: Good morning.
1: Florencia Duma, mayong buntag. O si Kagang Giniel.
2: Good morning.
1: Ma'am Lia Manalaysay, Wellfloor Masaudling, Junisio Puda, Alvin Gook, si Ruel Lampios, mayong morning.
2: Good morning.
1: Nan, alas 7.04 naman, may kalandag na sa Dubag, Baraguban-uban. Sa makausag kita na kapanginaot, Kasiana Realista, ay Kasiano di ay... sa may Pangasinan, Bien Diaz, good morning, Idol, watching from Maitom, Sarangani Province. Ngayong buntag ni Muli Idol, Bien Diaz. Sa ito, magkakatrawawan sa kanang hinaot na, Nanaga mo kapiskas panlawas o panghuna-una. Nagrasyag panalangin sa tulabaw nga magkagagahom. May muda na budagaya ka na itong tanan. Liglaing adlo na sab, liglaing banid na sab. Sa ito bagpagabuhi. Ibabaw ning madanlog tang kalibutan. Ato mga kaigsuna, mga bisaya, may buntag ka ninyo mga bae. Uwos naman mo sa ito mga kaigsuna, kabisayaan o Mindanao. Mga nagasubaybay sa ito programa, pinagi may gala sa mga online platform. Good morning!
2: Good morning!
1: Jake Misolis Lagunda.
2: Good morning!
1: May buntag Donalyn BGP Intera.
2: Good morning!
1: May buntag Danny Boy Kimada from Mati, Yoyo Cards Laborti Aum.
2: Good morning!
1: May buntag Rodrigo Batas from Maasim.
2: Good morning!
1: May buntag ganito na sa ato mga kasimanwa kauturan. Mga suking dagpalamatita, mga katropa. Ayan nga agas, sinyo gawa namo nga salamat sa inyo, way undan ka suporta. Kabag subaybay sini aton nga pagpanagpangalagad. Sini aton subong nga programa, mga katropa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Along ka mukhang di magkamupakad, do subong adlaw. Sa ato mga kaigsuna, mga Ilocano, na imbag na bigat ka na kayo. Amin mga katropa, mga katamsat, agyamanak.
0: Bullseye!
1: Ito mga kaigsuna, mga Muslim, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran. Sa ito mga kaigsunan diya, mga taga, mga ka-inspirasyon. Marujo na masema, yutiba, magasuon. Ngayon namin nagkundan sa ita programa. Saan ka nato naman mga kalumunan, mansaka, mandaya, kamayo. Marayaw na kamdag, marayaw na buntag, madayaw na temprano, kamayo bus lumon. Salamatay gayon sa pangpaningag mayo, adika natin program, adon at law. Sa ito mga kaigsunan, mga, sa atin namang mga giliw na tagapakinig dyan, mula po sa Luzon. Mula sa Visayas, mula sa iba't ibang panig ng bansa, ng mundo, mga OFW, magandang umaga mga katropa, isang magandang Lunes sa ating lahat mga kaigsunan. Hindi mga katropa dito. Bisaya dito, Bisaya. Nagkasagol-sagol na po ang ating mga Bisaya at sa Katagalog. Anyway, magandang umaga at naway nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Yubs Adraser, good morning. Happy Father's Day sa mga nagsilibrar gahapon. Gerson Dumandan, Destalisay, Cebu. Mayang buntag niya, greet dos Crisanto Pipito. Mayang buntag.
2: Good morning.
1: Buntag ni Muria Pipito. Ay Crisanto niya. Si Flores Pina Cabalpin, mayang buntag. Anthony the Tudor Lumungtad. Mayang buntag diha from... good morning, sir, from JMAP Building, Kurbada. Uy, Kurbada, may buntag sa Kurbada.
2: Good morning.
1: Kaya mga ikala sa atong siyudad sa Tagum. Atong sa ano niya itong viral nga video, may ikala, gilayog sa pulis. O ba ito, sumbaga siguro. Gilayog lang, kitabangan lang kay nisukul-sukul to sa pulis. Ay, gipagawas mga ikala nga, opisyal nga pamahayag ang atong kapulisan. Nisukul man. Hilagi mo sukul. Kuya Prone, mayong buntag ni Kuya Prons from Panabo City. Itong maaptikon nga gitarista sa Santissima Trinidad Old Catholic Church. Yes, may ining Josil. Natay misa karong Domingo, Kuya Prons. Ayoga kalimti. Nangita patani oga kuan. Ipalit na itong bagong gitara. Okay, murag kasurendero na itong atong gitara, Kuya Prons. Pagitaan na itong pamaaging makapalit ang bagong gitar. Alas 7:08 na!
0: Bullseye!
1: Matano balista, James James Paula Linsog. Mayong buntag from Talisay City Fire Station. Uy! Mayon siya nga, good morning, Sir Idol, XFM Tagum City, from Talisay City Fire Station. Kuya Wagod.
2: Good morning!
1: Lamayong buntag, salamat kayo!
2: Thank you!
1: Oo, good rin na tabagay gala sa Sisinia Casinilio Visitation Fam. Isagani kay Juka Madom. Tiyo, may buntag diya, tiyo. Kumusta? Ila diya, ila Tiyo Imbik, may buntag diha. Diya sumay Domingo Village. May magaigalas magugpo poblasyon. Tagum City. Reklamo in town to akong gwapong uyuan kay siya nga sige mag-run out ni. Dito gani ko gahapon nun, kaya magpalaba ko diha sa iyahang sana Santako, Sintako re, Santako. Lahit man tong Santako, Sintako. Sintako Laundry Shop. Wa man po yung kurinti pod. May buntag, ingon si akong gwapong uyuan gihapon eh. Isagani kay Juka Madom. Shout out sa akong silingan na naglanog-lanog ang imong tingog kada adlaw. Pamilya ni Bibing Villarreal. May buntag ni boss, pamilya ni Bibing Villarreal. Nga kanunay nakapalagubo mga igalag XFM everyday. Salamat kayo.
2: Thank you.
1: Alas 7:09 na may galandag na sa itong tulumanon. Inatabaglangan katropang atong partner de karon sa itong technical side. Inawagan kita ni katropag, di basta-basta ni. Ambot o naligo na baka ni bataan. Ni katropang Kenneth J. Tagupa. Ipangita na magkagahapon ni katropang Philip Oligario. Asa daw ka. Na. Iyon na ba ito si... Iyon na ba ito si katropang Philip nga SM? Pwede mo balhin sa ito ko? Pwede. Usay pwede. Pirting pwede ha. Naginaingon kin nga giilog-ilugan yung kakin. Ampo na takin para dito makasa. Alas 7, Jess na, pagkahigalan, dagdas buntag. Ito, pagkahigalas nung pagampo sa bulsa para makasutoy na ito sa itong... Dahil lang, ato sa naasa naman ito ako ang mga pangitaon o sa nako ito mga katropa. Yan lang.

Oras may dito 10 minutos na pasado, alas 7 buntag. Dili ta magigala sa tong magampo sa bullseye aron nga mabuligan ta kanong mga di ka nahagampo diya pag dungo-dungo lang mo. No? Naman tayo mga katropa, magampo-ampo pa man nga programa man na sa radyo. Ayaw lang, no? Kaya nga, mga na ginaingon mga igala nga, bisang pag impirno imong lakwan, pag-ampo is gino? No? Bisang pag-unsa ng imong dagas kinabuhi diya. Medyo kalimting Ginoo mga higala. So, di na ito kalimtan. Pag-ampo sa ta mga kaigsunan para nalang mahayagan na ito mga una-una nga sige tagpangaway. Ano ha? Amo, sige mong pangaway, ha? Oras, bay. Doon na tayo 11 minutos na pasado. Alas 7 sa buntag.

0: Propang, Arnel Cortez.
1: Hinomdome ka doon ay magahigala. Ngayon daw tan, musanay. Ha? Kadali lang, kinaka-on ang isa ka microphone. Di ba mo magbanda-banda na akong tingog? Ulit, ulit! Kinigus-kinit ba? Hinomdome ka doon ay magahigala. Ngayon daw tan, musanay. Gumikan kay mga tao nga doon ay mahimong matarong nining kalibutan, ha? Nang yugpos lamang.
0: Pusay. Kauban si Katropan Arnel Cortez.
1: Pusay. Sa magkausapay ka lang kumusta og maayong buntag kaninyong tanan. Welcome. Welcome. Welcome mga higala sa lumanong Bullseye. Monday edition. Adlaw may galang Lunes of course. Pizza 22 sa hapit na mahuman. Walo na lang kaadlaw may gala. Maupos na. Inibagay ka lang bulan sa Hunyo. Tunga-tunga na yun. Abot o ganaan na ba itong murag nag-abot ni sila sa mga
2: pinawa!
1: Nagitawag mga higalang 13 month pay. Papamay balita, no? Jamo pa man. At ito pa siguro na mga higalas katapusan. Ay, na naman po itang iya lagi. Ito naman sa nang bahin-bahin nun. Ay, kining kwarta lagi yun mga higalas. Lumalabay ragyo sa nung kamot. Igo ragyo ta pa simhoton. Pagkaw man, wala na. Ikura ka mga, ang ubang hindi, nagin mo agi. Kaya huwag mang hindi mo numuwidraw. Ama si ATM. Alas 7.16 na bagay gala ang tag na sa morning.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Sa ato mga kaigsuunan, magpasalamat ko. No, sa inyong dakong tabang, ako ning usa-usahon. No, mga katropa, unahon lang sa nako ning paliwag ko ito mga interview, Ken. Si Kagawad, una-una ito si Kagawad. Niplastar na ba ito? Itong interview ni Iplastar sa usa siguro ito. Itong gisend ni Katropang Lar. Duha lang siguro ito, katong tiguang laki o si Kagawad Sintilias. No, sa may barangay Ilaya, murag sityo, purok nangka masiguro ito. Dito mga higala sa Glan, Sarangani Province, kagahapong adlawa. Ato na siya iran, di ay nga, ang linog mga igsoon, although kusog siya sa General Santos City, pero dili ingana mga higala ka ang proporsyon ba sa damage, na ay of course mga higala sa lagaw, dakog damage, no? Pero pag abot ni mo dito sa barangay San Isidro, dili kaayo. I mean, wala lang, no? Pero katong mga area nga dati mga higala, swampy, mauto kasagaran yun. Pero ang dako gideng damage mga igsoon, makita nimo sa dalan, infrastruktura, gikan mga higala sa Alabel, paingon dito mga igsoon sa Glan. Malapatan, di as malapatan, maagian man na. Paingon sa Glan, lahos na mga higala dito sa Davao Occidental. No? Balot Island ka na ang mga area. Now, di man na to mga igsoon ma... kuan, di man na to mga higala ma... hatagan, tanan. No? Pero atong gipaningkamutan nga katong mga tao nga atong mahatagan sa inyong tabang katong talag sa rintawan maabtan kay namang uban katong nibalhin dito sa evacuation center. Of course magkakaon gyud to, makadawat gyud to, kay halos man dito mga higala mo abot, no, ang mga hinabang adto man sila magtapok. Pero makita gyud nimo ba sa palibot sa kalsada, sa bukid, sa tulay. Naganit tulay dito mga igsuon nga bago pa nahuman. Pero nadaot yun mga kaigsuunan. No? Naana ba murag na hulpa mga kaigsuunan.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Ang mga karsada ni ana, ni ulbo, no? Mga katropa. Mga dagkong bato, gikas bukid, nangaligid. Dito nga itong first days. No, sa linog, lisod yun sudlon ang Glan. Kay doon naman to'y tulay mga igalang gamay. Kamoy, nagsilbing agianan. Mag-ura po karoon na repair. Nasumpay na po itong tulaya to, mga katropa. So, lalim ilang kaagi dito. Kita kagbalay dito mga igalang nga murag ikumot. Kita kagbalay dito mga igalang nga wapagan imahuman, no, hagba na. No? Na yung mga simbahan. Kanang mga, kanang ganing atubangan, ganyan. So nang tawag sa building na fasad, bungkag, no? Even mosque Ha? Tagak ng yahang sana tumoy-tumoy mga eksyon. Daghan kayo kuan. Ya. Duna pa gani hantud karon ginapangita paghihapon mga katropa. Tama ni kagahapon no. Sa unahon nimo dia. Picture as kagawad. Ato sa maminaw sa kagawad mga higala. Yung kagawad ni dito sa Barangay Ilaya no sa Glan kay magpasalamat kamong mga nag ako na mong usa-usahon unya no mga nagpadala diri sa mga nagtabang sa mga nag-send mga higala og amount naghatag og atong mga goods salamat kaayo thank you maayong buntag nimo di Bem Rada Dalisay Dato Jerry Sisbino katropang Eman Moreno si Dexter Labajo Mediano JP Palabrica Minaro Solas good morning sa atong mga YouTuber nato diya Evangeline Ligali, good morning.
4: Thank you.
1: Alejandro Desina, ingon siya nga, katropang Arnel, nice kayo mong attire, murag karaang atorne, bangas ka.
2: Pinawa!
1: Mag-t-shirt na lang ko ugma, eh.
2: Pinawa!
1: Kamu ba, kansawan yung kayo niya akong attire ba? Sir Marco Calago, morning. Sir, diya sa Tagum City from Cebu. Kumusta man mo diya Cebu?
5: Good morning!
1: No? Nag-adto magyog ko atong sa bugo nga linog. Mas grabe mga igalang na sinatian yun sa mga kaigsuna na to dres Jensen. I mean, Sarangani province. Yeah, lahos na dito mga igala sa Davao Occidental. Perte. As in mga kaigsuna. Sige, paminaw na to sa kagawad, Sintilias. Sige mga igala, pagsaysay, pasalamat po. Kaninyo, mga naminaw, mga nag-donate mga higala sa ato ang katropa bayanihan alang sa nalinugan. Sige, Wad.
6: XFM Katropa.
7: Wad, mayong adlaw ni mo diha.
8: Mayong adlaw, sir.
7: Kagawad ka dito sa barangay Ilaya Glan Sarangani po. Okay, sir. Una no. Unsay inyong kasinatian mahitungod atong ni Igo nalinog diri sa inyong hang dapit.
8: Sir, ang amuang nag-i-Andre dili gyud dalim tungod kay daghan kayo ming na damage nga dili lang balay kundi isa ka purok duha ka purok na nasa muang kabukiran ng mga tawo na puyo. Ya, lisod kay sir kay 2 to 3 days walay signal, walay electricity. So ang amo ang gustong ipaabot sa uban lisod kayo pero as of now ubay-ubay naman ang nanulod diri sa muang barangay although sa muapong lungsod sa Glan. Munang dako po kayong salamat sama ninyo sir nga nabot karon diri na ubay-ubay inyohang dala para ihatag diri sa muang barangay.
7: Sir, kumusta ba ang barangay diri ninyo? Do na ba kasualty ato sa linog?
8: Karon sir, adunay duha ka kasualty. Hantod karon natabunan pa wala pa ma rescue, wala pa makita. Ongoing pa gyapon ang atoang search rescue and retrieval. So, hinaot sir na makita na. Tapos ang problema lang kay giulan na punta karon. So, ma-pending pa siguro kadali pero ang ato ang amo ang kapitan diri sa Barangay Ilaya, grabe jud ang paningkamot para lang ma-recover ang maong na tabunan sa landslide. So,
1: okay, salamat kayo. Ora to si Kagawad Sintilias mga higala tipik sa pagiginabi sa atong kaubanan. Diapoy pasalamat gikan ni Tatay. Yurag apelido ane. Rolando. Oh, Rolando Yurag. No sa mga sa iyang pasalamat sa inyo ha, mga katropa, sa inyong gihatag no, mga hinabang.
6: XFM Katropa.
8: Grabe jud kayo mong kahimtang diri batong kayo na nga.
7: Oo.
8: Di pa ito jud nga tagaan pa yung may kaduhang kinabuhi sa Ginoo.
7: Okay.
8: Diin nga nakasurvive jud mi sa grabe yung linugag yun, sobra kayo. Mauna nga, dako pa yung magsalamat ka rin nga, napoy mga nihata ko mga ginagbintabang sama sa XFM Tagong nga diin na sila din rin, volunteer og hatag di ka namo sa ginagbintabang, dako na kayo pasalamat sa mga, grasya na kayo ni ang ginuloy magabalos nila, silang mga kagbintabang, nga kampingan sila sa kanunay, og dagang pang tao ng matabangan. O na karon nga nalipay ang tibuok katawahan diri sa Ilaya nga dunay gamay tulong kay katong unang mga hinabag na rotorot na pod. Dugang na punin namo nga kalipay nga diin maka hatag na punin ma pagkaon sa mga pamilya.
7: Sir, kumusta man atong pamilya ni mo atong kasagsagan sa linog?
8: Ah, akong pamilya siya, na-trauma gi sila sa linog, sir. Kaya kato pa sila kay agaw mo 7.8 magnitude.
7: First time gid, sir?
8: Yeah. First time gid kayo, sir. Katinood lang. Sabi yung gina ko na nga, matapos na gyud ang kalibutan na to, grabe yung pagkusokuso na mo, dire, sir. Nagangay linog among naranasan, dire, pero kato lang higayon na nga, kaingon yung ko nga, sobra na yung kakusog, grabe yung kakusog. Nga, gitayog yung tibok lang atong higayon na. Mauna nga, kampo lang dyan sa Ginoo, nga, tadi na kita mabalik sa mong kinabuhi ito. Nga, morgan na, among ipangayo dyan sa kita saan nga, di na gyud mabalik.
7: Sige, sir, salamat sa imong...
8: thank you kay Siras, yung pagtabang sa XFM Tagong. Nga, salamat yung kayo sa yung pagtulong dyan sa muang, nga, diin, ang Ginoo rin mag-abalos kaninyong tanan, no? Sa inyong pag... mag-iloyon kayo sa mga dire. Salamat yung kayo, sir. XFM Tagong, salamat yung kayo. God bless you all.
1: Salamat kayo, tay, no? Og sa mga katropa po nato nga nagtabang, no? Nag-donate. Salamat kayo ninyong tanan. Paliwag ko atong mga... Dapat isa ka-interview, wala na, no? Kanang mga picture na lang, picture na lang. Na lang, alas 7.25 naman ko dantag na maigala sa buntag. So, kagahapon, resibo. Mag... kuan sa ta? Alas sa bughawa niya, tonton, mag-isgot ng mga butang lungsod nun. Kaya niya, kuan sa ko, mag-audit sa ko. No, mag-resibo lang sa ko. So, gikaingon ako sa inyo, ha, nga, ang atong resibo, kani mga igalang ipakita na mo sa inyo nga ang inyong gitabang, nahatag yun. No, kay tinuod, 100 na ng imong gihatag, 200 na ng imong gihatag, pero imo man ang gihaguan niya kwarta. So, among responsibilidad, karon nga, amo ng... kuan tarungon o gamit o gasto mga kaigsuunan. So ingani ang nahitabo mga katropa.
3: Bullseye. Bullseye.
1: Ang inyong tabang niabot mga higala og 32,000 no pesos mga kaigsuunan. Gipalit na to og bugas mga katropa. Gipalit na to og noodles. Ang butang sa to ang bugas naa sa tag-upat ka noodles ato gibutang dili tag-duha tag-upat ka buok. Unya, gipalit na itong mga biscuits para sa mga bata. Unya, tuasad mga higalay, mga toiletries. Nga natunol na ito. Kung yung toiletries na ito, mga toothbrush, toothpaste, mga higala. Kung gisabay na ito sa kining, kuan, bugas. Niabot og mga 200 plus no ka food packs ang ato napalit. And kini mga higala, mga biscuits. Naapod yun siya dito, mga katropa. So, sa mga hinaot ko nga di mo matagam. Hinaot ko nga di man ta mo ingon gud may galang hantod sa sunod na pod kay lain mo gud ba minaon kay murag lidog na pod ana. Oh. Simba ko oroy. Pero hinaot ko nga kini mga igalang kining among gipakita ninyo would be an enough nga resibo nga naabot gyud mga katropa dito sa nanginahanglan. Ang inyo mga higalang gitabang kay 100 mana, 500 mana, 1,000 mana, 2,000, 4,000 mga katropa. Basta among gipaniguro nga wala na mo mga higala kan-a personal mga kaigsuunan ang hinabang. No, I mean ang inyong donasyon. Kung dili, kining tanan, gigamit na to, no, ngadto sa mga nalinugan mga kaigsuunan. So niabot og 500 kapi, more than 500. No, ang atong na tabangan diha magaigala sa Barangay Ilaya. Now, mangutana mo nganong kanaramang barangaya as much as possible gusto nako daghan. Pero abi man gud nimo by experience mga igsuon to ako experience sa Cebu sa Bugo na apoy di man gud nimo maparihang tao naman gud style sa uban mga igsuon nga hatag ka diri aning purukan eh. No, gamay pagtao. Taod-taod matinga ka. Nay daghang gamotor. Moabot mga igsuon. Mga yung tabang labi na gulay mga ticket walay coupon. Pag adto nimo sa laing lugar, no, tagtag na bugag tabang dito, gamay pagtao. Matinga ka nga naana poy gamotor. So ang buhaton sa uban, mga katropa, mag ilis og sinina. Para di nimo ma-identify. Ya ikaw karon magkakailaan na nila. So hatag nga hatag rasag ka. No, hantod nga, niabot na din ang isa kasako ng ilang hinabang. Samantala ang uban, wag yun naabot bisag usa. So, gihimo na mo, gipapacilitate dito na ikagawad. Tanaan mga higala, matag pamilya, gipanghatagan og ticket, coupon. Dili sila makakuhag hinabang kung walay coupon. So ila tong ihatag dito and then tagaan mga higala gisiun tong coupon and then ihatag sa ilang ilang hinabang mga katropa food packs, family packs, unya dunay toiletries. Unya dito po sa Jensen mga higala sa XFM Jensen po is food packs and then naipan, naitinapay, naitubig and then toiletries mga kaigsuunan, no? Aga toiletries is courtesy of Ma'am Milona Uy Nobinario. Oh, salamat kaayo. Amora pong kitabangan mga higala ang Jensen nga ma-distribute kadto mga kaigsuunan. Oh, thank you kaayo.
5: Thank you.
1: Now, guwapo to nga pagka-plaster dito kay pag tanaw nga 400 household mga katropa no naghawid sa kuan usap pa man mga higala ni hatag exchange ngadto sa uban na human natong tanan nga na ticket na hatagan. Syempre pag-abot sa mga biskwit, mga pan uban pa nga mga idalit nimo sa mga bata nga di na kinahanglan og coupon, hatag na lang ka nga hatag. Pero abi nimo na kanindot sa bata. Tagsara ko kitag bata nga mabalik mga higala, magbalik-balik upang ayo. Kasagaran gyud mga igsoon pagka makadawat na, salamat and then pasin na. And ako mga higala na-amaze ko. Daga na sa kog lugar nga naabot pinaagi nining mga tabang-tabang na to. Dito ra gyud ko kita ken og kada hatag nimo ken. Every food packs. Unsa naman ni akong English? Every food packs ng imong itunol. Mo thank you sila. Salamat boss, salamat sir. Salamat boss.
9: Ayaw!
1: Sila. Inuod na mga higala. Bossing, salamat bossing.
9: Ayaw!
1: Oh. Alejandro Decina. Ang ayan mangyon si Katropang Arnel iyang atar tibuok kalibutan nakakita niya presentable at ayon founder magun siya sa Aguanta Party List. Of course.
9: Oh.
1: Sa mga banang ga Aguanta, ako na founder ana. Oh. Sa tanan nag Aguanta mga higala direkta sa atong party list, Aguanta Party List. Ah, ayan na po kung ipahinom-dom na Aguanta Party List. Nana ba yung Facebook page na? Walay mo manage ba? Di pala yun ta. Dito ko kakita mga higala, very ano, grateful ang mga tao. Abi ni mo bay, muna lami kayo hatagan. Kana ganing, namaguto isa ka lugar, di lang ko magbanha. Diri rato sa tuwa sa, diri rato sa ato, Ken. Diri dapit somewhere in Davao region. Nagihatda na itong tabang. Nga imbes, naluya ko ato bay ba? No, nga naman. Kay imbes mga igsoon, may ingon nga salamat, ang giingon, maura ni sir.
9: Pinawa!
1: Oh. Naka sinati ko ana. Oh, maura ni sir. Ana ba? Pero kagahapon bay dito ko na amaze bata tigulang. Upaw o dili upaw. No. Naingipon o wala mga higala, inigdawat niya sa hinabang nimo. Salamat sir. No? Salamat sir. Salamat boss. Thank you boss. Bisaya kuan, no? Suma ikaw pon di ka mo tingog lai sa kayo. Sumutubag yun sa kag, welcome, God bless. Ana, no? Bito mga kaigsuunan. So salamat, ako pasalamat ko. Eh, labi na sa itong kaubanan sa XFM Jensen, nga ilahag yung gi plastar. Very, ano, na-arrange yung pag-ayo. So dili samok, unya, why nagmahay, no? Pila tong target ng household, let's say for example, 500, nakadawat tanan. No, dili na kay, napay ni Apas, kay Kuan, nga kay, natungnan man to kahapon nga, pagpangadto na mo, nanimba pang uban. No? Gibili na mo kang kagawad, pero with coupon. No? With coupon. So, si kagawad na ikaw na ito, mga siguro 35 ka food packs ang wala. Kaya nanimba pa. Natungnan man nga, alas 10 mong gumina ka-distribute na. O, alas 9 BDI. Ngunya ba siya, magsugod simba nila. So, wa ka kuha ng uban. Pero na sila yung mga coupon, gipadala, then gihatag na lang, giusan na lang sa ilaha. Sa makausap pa, kaninyong tanan, thank you. Masalabat ko mga higala. Usa-usahon sa nako ni kay 734 naman ay dikinit, no? Salamat kayo Nick Quahaw, thank you.
5: Thank you.
1: Dras Balio, Flora May Montes Claros, Lorena Corpis, Florespina Cabalpin, Van Hendrix Mundihar, Regino Compuesto, no Dias Daan Bantayan Cebu.
5: Thank you.
1: Christian J. Elliot.
5: Thank you.
1: Jennifer Pulikit, Dias Bay Davao, Marilo Makabingkil, Kian Lester Lagnason, salamat. Jimboy Salvalion, Joe Bordios sa Maybutuan, Shirley Liagas diyan sa Taiwan, Maybel Yasiran, Biloy Di Somol, Stagum, June C. Pubs, Ellen Malasarte Chu, Agapito Medrano, Lily Blanco, NFP of Tagum City, Ria Cerito and Family, Bernarda Bernarda and Al Bernardo, Cirilo Cordero, Esther Singh, and Alfredo Hikali.
10: Good morning!
1: May buntag ninyong tanan unya. Salamat kayo.
10: Thank you!
1: Salamat kayo sa inyong tabag. Isa ka, another page kay duha man ni kapahina. Si Concepcion Rodriguez from Hingoog, Leonardo Abiera from Minglanilla, Cebu.
10: Good morning! Thank you!
1: Joby Datilis Yurong, Lambert Caballero, kauban na ang GCTCM Church.
10: Thank you!
1: Shetty Matinaw.
10: Thank you!
1: Erlinda Nini Sabater from Dabao, Rowel Ansuyon sa Apukon, Tagum, Miriam Alaman, Yubs Adreser from Cambodia, Dudong Yusing, Joby Yusing, sa Tandag City, o kauban si Ray Cabugnason.
10: Thank you!
1: Avel Manlangit, no, salamat.
10: Thank you!
1: Ken J, salamat. Rodel Opinaldo, Benjili Feliciano, salamat kaayo.
10: Thank you!
1: Mamfeli Feliciano.
10: Thank you!
1: Si Eugene Uyanggurin,

0: Salamat kayo marin sa imuhang tabang.
1: Thank you.
0: Gipaabot sa diri sa XFM ug adto sa mga nalinugan. Salamat sa imong effort sa marin, no? Thank you kayo. Alas sa 7:36 na bagay gala ang tagnas buntag. And of course, mga igsoon, rest assured. No, di man ko makaingong maka-assure ko nga ako'y muhatag og blessing ninyo, but God will bless you for your generosity, mga kaigsoonan. Una-una, kini mga igala, nga having a generous heart is already a blessing. Oh, ngayon naman katro pang Arnel, because you already have a blessing. And having a generous heart, mga igala, is knowing how to share it, mga kaigsoonan. Tanan man ta mga igala na ay blessing. Ang pangutan na lang uban, wala sila ay, kung bawa sila mga igala ay, di sila kakita sa kadako, kaabundas, grasya, nga naana sila katubangan. And makulangan sila kanunay. No? Kasagari, kuripot, reklamador, kinabuhi. Na, wala man, kulang man, no? Dili. No? Kasagaran po mga igala ka ng manghihatagon, di kayo reklamador ng, ah, sige, naman ka na, okay na. Pero kasagari mga igala, kuripot, muri, kung pa si Ginoo nga, ah, grabe sa dood maura ni Lord. No? God will bless you. He has already blessed you, mga igala, sa inyong pagkamanggihatagon. Kaya namin kasing-kasing mga maluoy. No? And then, dili lang tamas kaluoy, kundi dili, inyong yung gibuhat. No? Inyong gitip. Ito, natandog ko atong usas atong tigmaminawan. No? Ang uban di magpamensyon, salamat ninyong tanan. No? O kang wa na ako na-mention, pasaylo ako, but thank you kayo. Kaya na ayoban na ako malista eh. No? Salamat yun.
1: Thank you.
0: Salamat ninyong tanan. Mga kaigsuunan. Ang uban na atong mga tigpaminawan diri OFW, no? Natay mga tigpaminawan diri mga igala na iyang gi budget ang baon sa iyang anak unya gihatag niya didto mga igala gitabang niya. Ako maingon, ang tanan ninyong gitabang, wagid mga higala na usik. Nahatag yun nato tanan og sa makausa, salamat.
1: Thank you
0: so much. Good morning.
1: Good morning.
0: Alas 7:38 na bigla dagda sa buntag. Maayong buntag Jeronimo Tudod from Las Navas, Northern Samar, maupay nga aga. Zakok Starios, shout out. Kuya Arnel, Nanay Norma Soriano, Tatay Warly, paminaw karon sa Subrikari. Maayong buntag dia mga igalas naka Subrikari atong dakbayan sa Tagom. Maayong good morning dia. Ruel Ruiz from Zamboanga del Norte. Alejandro Dicina Angayan. Mana da ini kang Wilma Flores da ini. No. Ang kwarta, katropa, ang kwarta resibo rana sa bulsa. Kining mga dalo o kwarta, labi na kawatan sa budget sa Pilipino. Degin na, madala nila inig kamatay. Ano mga kawatan sa gobyerno? Tinood yun na, pero sa ilang kinabuhi, nahayahay. Mayang buntag diha, Rodel Opinaldo, o kang tatay Roger Opinaldo, o si Father Nelson Dumatol. Good morning, Pads.
1: Good morning.
0: Mark Gregory Inerio Era, mayang buntag.
1: Good morning.
0: Sir, kana mga nag-agwanta sa ilang asawa, kay Maldita, membro na sa ang agwanta pa. Oh, yes, ako na mga certified member na sa agwanta party list. Oh. Si Lian Masadlan, mayang buntag, o si Merlin Herbosa. Mga igsoon! Doon natay, good news. Ano ba yan? Meron po tayong good news mga kaigsuunan. Anong good news niyan? Good morning, kanimo. Enting, kabisote, karpyo. Buntag ni mo diyan. May good news tayo mga katropa.
2: I talk to my worthy.
0: Ingon si sana. Ingon mga igala si SWS survey. Nako. Magandang balita mga katropa. Nitaas na ang satisfaction rating. No, sa atong pangulo karong Marso. Nahimo na siyang negative 13.
1: Ayaw!
0: Bungot sa ito'y. Tada kong binuang.
1: Binuang!
0: Bong! Ano ba yan? Bong, bagsak ka na naman ah. Lagi na lang. Eyo, ingon mga igala si Andigler, nagtatrabaho po ang Pangulo. In fact, mga igala, workaholic nga ang Pangulo eh. Oh, Nahagsa na mga higala gini taon. Atong

0: ikumpara ra gud nato. Gahapon nakalabay ang adlaw. Mga higala, no? Si BP Sara ni adto mga higala sa Jensan. I mean, Sarangani and Davao Occidental yan ang gituyok bay. Tanawa ra gud ang kalainan mga higala. Kung si BP Sara mo imuadto sa mga komunidad, no? Di na ako ipakita to ka BBM in town diri kay Luoy man. E palihog daw ko ken, no? Katong ka BP Sara daw eh. XFM Katropa. Oh, kana ba makita nimo na may audio na, no? Oh. Para maklaro na to gisinggitan, nagsinggit bang tao, no? Naghugyaw ba? Sige daw. Audio daw, audio hi. Oh. Wala audio? Si Tech King. O na. Oh! Maka... Ken. Oh? Grabe bay. Tanggalin na kuan yan, tanggalin na audio ken. Mo na ginaingon may gala, makabungog nga paghudyaka, pagabi-abi, pagtimbaya, pagdawat sa mga tao mga higala kang BP Sara Duterte. Regard despite no sa daghang kaso, impeachment, uban pa mga higala nga pagdaot sa iyaha. Pagda butang na to mga higala, matod pa nila accountability ko, no? O tanan ngayon, giatubang karon despite niya na mga higala, luyo niya na ang tanan. Ang tao ay pakialam eh. Munang pinaka-best good nilang buhaton di ay, no? Mga katropa, oh? Gihugyaw-hugyawan sa mga tao. Ang pinaka-best good nilang buhaton di ay, mga igsoon, kang Sara, is i-impeach siya. Kaya diha sa impeachment mga higala, na ay silot diha nga di na ka makadagan sa opisina kay klaro na mga igsoon. Kung kana pa lang himuon nato nang example murag sa Maasin man eh. Maasim di ay. Maasin ba na diha? Basta diri ni mga igala sa Insarangani. No, kay kung kana pa lang mga igsoon. No, ang pagdawat sa tao murag na gikuninitan mga higala. Murag na ana kay makita nga na kanang mahitabo sa 2028 sa eleksyon. Hilak na lang ka, Risa, kumudagan mangyug ka. Kaya tinuod lang, layo ragyos tinuod. Tinuod bitaw, nawala ang imong audio, boss. Nawala akong audio, Ken. Asa naman ang tingog ni Modol, nawala. Nawala daw, Ken. Ano nawala man to? Nabailo? Okay na karon. Oh, sige, okay na daw mga katropa. Oh. Asa magkato dapitan ako balikod ako istorya. Oh, i-chat ko na ko ninyo. Comment ko na mo diag. Unsay last na kong topic? Oh, kanus sa anawa. Balikod ako, balikod. 7:45. No, makita nimo bay. No, nga luyo pa man sa pagdaot. Luyo pa man mga higala sa kaso. No, pag tawag ani mga higala, mga mudslinging, paglabay glapok, mga political issues batok sa vice presidente. Nagpabilin eh, no? Nga kung unsa tong naa sa survey nga number, makita gyud nimo sa realidad mga igsoon. Nga ang pagsalig sa tao na mainiton gyud gihapon, no? Kay pag muadto sa isa ka lugar bay, hugyaw man gyud. Ay nato ibalik tong hugyaw ken kay basinog i-move doon akin. Kasi man ang mura naman si kisa man ang tawhana na sa ikita na to. Makita ni mo mga higala ang pag-abi-abis mga tao. Kung ikumpara ni mo kang BBM, di ba sa pag-unsa, sige, ano na lang BBM, Mr. President. Sorry talaga, pero Nyor, di yung kamahalin bisag unsaon Nyor.
1: Pinawa!
0: Tinood lang? Tama bang yun na nga kung wala yun mo nag kuan? Maria Galiemet, imong tingog sir nawala, nawala na pod. Sa man ang tingog nga si kawaon. Dahil lang ako ning nana ba, okay na ba? I-check daw ninyo be. Nawala, oh. Okay. Wala yun eh. Alas 7:47 na. Naana. O siya ba nangingon ni Maria nga wa daw? Tinood ka, Maria? De, i-check na ko diri sa kuang kuan. Naana siya? Oo. Oh. Tamutan na okay para sigurado.
2: XFM Katropa.
0: Alas 7:47 na bagay galang dagnas buntag. Basig advertise na yun na ah. Okay na sir. Dahil lang ah. Ano yung advertise pa man po ng YouTube po. Okay na. Okay. Naan naman. Murag si Maria Nalewa Kadungog. Okay na daw di ay. Okay na gyud ay kin, madungog na gyud ay. Oh, di ara kadali mga katropa ha. Alas 7. Nabungkag na noon ni akong kamada diri ay. Asa na kay ko tama na to. Alam ba bungkag ang kamadang hinapay dili?
1: Pinawa.
0: Okay na. Sige. Now, kang BP Sara, magbalik-balik naman ang istorya. Kang BP Sara, bay, kung unsa tong number makita ni mo sa realidad, kung unsa tong gingon nga, mauni ang pagsalig sa tao, makita ni mo sa realidad nga, sugaton, hangupon, abi-abihog tao. Pag abot karo ka BBM, Nyor, pasailoa, Nyor, pero di jud ka mahalin na sa tao. Pinood lang. Subli karon mga higala nga, nagpagula ang SWS. Og survey bagay igsuon sa ginatawag nga net satisfaction rating ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. base bagay gala sa Social Weather Station survey no ni atong March 2026 mga higala.
2: Bullseye.
0: Subala pa sa survey nga 32% sa mga Pilipino nagsulti nga satisfied sila sa performance sa gobyerno samtang 46 kuno mga higala dissatisfied mga igsoon.
2: Bullseye.
0: And 21 mga igala niya na undecided. Nagresulta kini sa negative 13 nga net satisfaction rating nga makonsidera mga igala nga in town poor. Mas ubos kini kung itandi sa moderate o positive 14 ni adto mga igalang Nobyembre 2025. No? Kini mga igala matod pa sa SWS nga this is a record low for Marcos Jr. administration and the lowest in 16 years since the bad negative 45 in 2010 by kisama ni Kang Gloria Magapagal Arroyo or the Arroyo administration. Now it will still happen basig ma subra ma ubertikan pa na niya kanang negative 45 ni Gloria sa una. Mga katropa, negative 13 man siya ron. Basin og iya pa nang ma... Now, bisa kung saon mga higala og explain. Ni mayingon panalitan si Auntie Claire nga, ang mga tao, mga higala, wala daw kakita sa trabaho sa Pangulo. Iposible man po na, bay? Kay, abin ni mo, dili pwede nga dili makabati ang tao, kay nangano, ang giingon ni mo Auntie Claire nga trabaho sa Pangulo, pagpanindot sa kinabuhi sa matag Pilipino. Di dapat karon na appreciate na mo kay nga naman kami ang end point sa service. No? kami ang end use, kumbaga kung sa product pa na, kami ang end user. No? So kami karon na maka-evaluate kung the product is good or not. For example, cellphone, no? Kanang mga dindot og kamera nga cellphone. Mga kaigsuunan. Ang kadtong gagamit or the end user, mga higala, mo to'y makaingon nga, oy, nindot gud siya, oy. Naay mga specs, ingani, no? Makahatag siya review, kumbaga, no? End user man siya. Now, sa isgutanan, mga higala, ang public service, mamani ang linya ni Auntie Claire, patuloy, di na ako na kinanapag i-play siya, okay, mamemorize na ako na eh. Patuloy na nagtatrabaho ang ating Pangulo para sa ikauunlad ng buhay ng bawat Pilipino. Di ba? Oh man, magaygala.
1: I talk to my where the
3: Hi!
0: Padayon magaygala kuno nagtrabaho gani aton pa niya kugihan kaayo magaygala ang atong presidente si Mr. Tuktuak.
1: I talk to my where the
0: kugihan ko no kaayo mga higala, hindi nagpapahinga. Ikaw daw mo, ganahan ba ka mo pahuway? Ganahan dahil ka mo pahuway mga higala? Ha? Kung suportado ka kanuna eh. Pagbaba, halabira. Ganahan dahil ka mo kuanan? Pahuway dahil, wadyo kay tulugay yan. Ikaw ko no. Kami nga, gasalig lang sa vitamins. Ah, kapuyon yung lawas. So, ako bito gabi eh. Mga higala, pag abot gikag Jensen. Wala, no? Labi na kay ligid. Pero, mga gyapon, last G's gyapon katulog. Pero kanang yan na, ah. O, siya pasabot ni mo katrabang anala, basta mauna na.
3: Pinawa!
0: Ano, Ken, napilit na, Ken. Nadaot na mo na nga itong kuhan, Ken. Murag, niungot na gina. Na. Sigurado na yung kuhan. Wala ka na rin. Okay na rin. 7:53 already, mga higala. Now, ingon si Auntie Claire nga, kuan raman na, survey raman na, importante ang Pangulo nagtrabaho, mga kaigsunan. Ang pangutana na to, no? Kadto mga higalang numero, magtakdo ba sa tinagdan sa tao? Yes. Kita man ninyo bitaw, mga higala, nga pag muabot siya sa kalugar, mga igsuon, walay pakialam, bisan pag iyang balwarte gani halos, bisan pag Manila, mga higala, well, some people are there, na mga tao na adyang, ano man, na may hinabang. No? Naaman sila mga higalay madawat. Naaman sila matiti. Kaya kung wala, asa. Pakita pa'y, no? Makita nimo ang kalainan, mga kaigsunan. So, ako, sa una, di kumutuo anang mga survey-survey, pero makaingon ko karoon nga, tinuod yun di ay, no? Kay, makita man nimo sa realidad nga. Pag naingon nga, negative ka BBM. Negative po ng pagtratara sa mga tao sa iya, ha? Ang pagtagat sa mga tao, may gala kung siya musugat. No? Alas 7:54 na ba kaigala? Katrobang Arnel, maayo ang taga Mindanao. Makadawat o kayuda. Pasalamat. Dirisibo, dunay nakadawat o sardinas ni reklamo. Mao ba? Wala man po dinoon ko kakuan. Nagpasalamat magyapon tong among gihatagan sa Cebu sa una. Pero pag mo reklamo gani atagan sardinas, dukdukan ng o.
3: Ayaw!
0: Ayaw ka tagi. Alas 7:55 na pagkaigalan. Dag na sa tumbag panagumanuman. So, BBM. Mr. President, congratulations sa imuang negative 13. Thank you. Parayon lang.
3: Dito ka.
0: Hindi nga. Tuloy-tuloy lang ah. Tuloy-tuloy mo lang. Alas 7:55 na pagkaigalan. Dag na sa buntag. Samtang dugang pa mga higala sa ato mga katikarag iskutanan.
2: XFM Katropa.
0: Sabay sunod na to. Sunod na to, mag-inom ta og Santon plus gold kay para di ta mag-HB. Inom mo mga higala og Santon plus gold kanunay. Mamintinara na kanunay mga tao to sige sa nag-comment ganyan si Ma'am Sinaida. No? Nga nagainom siya mga higala og Santon plus gold. Tanawa mga higala purya buyag. Ang iyong matod ba niya ang iyong tulog mga higala. Lami kuno kaayo.
2: Bullseye!
0: Kung baga maayo, may gala yung pagkatog. No, iyaha mga higalang ninutmangunang tulog, mga higalang tuloy-tuloy. Di madisturbo, kaya abinimo. Walay laing pamaagi aron nga ang lawas mang repair sa iyang kaugalingon. Wala joy laing pamaagi as in. Only by sleeping. No? Munang importante kay ng katog. Ay mo na inyong disturbuhan ng natog. Oh. There's only one way mga higala aron nga ang atong lawas mag repair sa iyang kaugalingon. That is only by sleeping. And whether we like it or not mga higala, dapat di ka maabtan og 11. Dapat alas 10 pa lang nakatuog na ka kay anhan ang mga orasa mga higala, mausad na ipag night shift sa imong mga cellula, mga cell repair, mga rejuvenation, sabi tawag ninyo ana mga higala. Basta anha mahitabo ang pagtrabaho sa imong lawas, no? Mga alas 9, alas 10 ka na mga igsoon, dapat nakahigda-higda na ka. And then, iwasan na ng mga cellphone-cellphone, mga katropa. Kami gani, mo na problema na mo, kay gumikan sa trabaho, di malikayan. Pero, adjustan na lang kay nindot yun di ay mga igala, nindot pamati, dili luya. Basta kumpleto ang imong tulog. Kabantay ka, ana. Ayag kumpleto ang imong tulog, mga igala, di ba luya? No, labi na ikaw nga wa kay mga paluap, wa kay mga parihan ng uban nga mga mga gigamit may galang nga mga powder.
3: Pinawa.
0: So ang atong saligan mga higala, ang Santone plus Gold. Ang Santone plus Gold bay makanindot kay sa atong tulog. Lami gyud as in mga katropa sa ato pa matabangan og maayo may galang atong lawas nga maulian. No, kay kining lawas na to abi nimo na self healing capacity. Maulian mga higala sa mga balatian.
2: Bullseye.
0: Nan alas 7:58 na may galang dagna sa buntag. Si Erwin. Kini si Erwin, mga higala, kung ano mag-ini ron, mupaghot naman yun ni siya ron. Pero giinan siya ni Alan kay tanong nga, ito'y mangka. No? Ito'y mangka ni Lakson kay naay nahibawaan si Lakson sa imo. Sato ba din ni si Erwin na blackmail na ikawin? Yeah, si Bangutana sa mga higala, si kay tanong ko, si Lakson, ang sama na, ito'y pa na, di na, dili na kuno, iro na kuno.
3: Pinawa!
0: Pinawa! Oh. May kadili irong buang.
3: Pinawa.
0: Oh, pabinawon na to ni mga higala ni pamahayag ni Senador Alan Peter Cayetano. Go!
2: XFM Katropa!
4: Sila, tuta. Okay. Ba't dun mo makikita yung graduated din experience? Bakit? Kasi si Tito, si Senator Tito Soto and Senator Rafi Tulfo, at least sila tuta ng Malacañang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lakson.
0: Mm.
4: Hindi siya tuta ng Malacañang. Diba? Kasi nga, may hawak sa kanya si Senator Lakson na alam sa kanya.
0: Uy!
4: Yung sinabi niya na may tatlong kumausap na huwag pumirma. Unang-una, yung dalawa kakampi na nila. Pangalawa, yung kakampi nilang isa, nagsabi kay nakwento din sa akin yon. Sinabi kay Erwin, kami ang ginaganito ngayon. Ito ang hawak sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5. Isang araw, ikaw gaganon. Kaya nung una, hindi rin pumirma si Erwin. So, yun ang mahirap sa Senado. 24 lang kami. Araw-araw kami nagkwekwentuhan. Minsan, nagiinuman pa. Kaya kung magkwekwento kayo, ayusin nyo kwento nyo. Kasi alam ko rin yung kwento eh. Di ba? Magkwekwento kayo, bitin pa.
0: Mm.
4: Oh, yung totoo, oh. Erwin Tulfo, isa-isay natin hawak sa'yo. Gusto mo? O, yung contractor na balik-balik sa office mo.
0: Oy.
4: Yung contractor sa party. O, marami pang iba. Doon muna tayo. O, marami pang iba. Di ba? Okay. So, sabi nung iba, kung sasabihin mong tuta, ano si Senator Lakson? Hindi na po tuta si Senator Lakson. Aso na po siya. Matagal na po eh. Matagal na eh.
0: Okay. Iro na di ay.
4: But, ano ang ibig ko sabihin sa aso? Anong klase? Iba-iba kasing klase ng aso. Yung kayo po, pagka may utos sa inyo, kayo ay nag-asikaso. Meaning you take care of it. Meron din pong aso-kaso. Ano yung aso-kaso? Tatahol yung aso, kakasuhan. So kung makikita nyo po ha, makikita nyo, ang usual procedure, kaya may affidavit o wala, ang witness itetest mo, huwag mong pababasahin ng affidavit. Kasi baka hindi siya gumawa ng affidavit. Si Senator Lakson, binaliktad niya. Hindi, basahin mo na lang yung affidavit. Ah, hindi, sandali, payagan mo muna ang DOJ, kunin yung witness, gagawin yung affidavit. Pagbalik, basahin mo yung affidavit. Hindi po yun ang sistema. Nasaan yung mga abogado na kahit kakampi nyo sa Pinklawan, yung mga dean ng law school, nakita nyo rin yan eh.
0: Muna to.
2: XFM Katropa.
0: Sige, una tamo pa dayon sa unahan. Isigurado